0: we are to man the baro meji meji ti baba adua enke 47 ti baba sila fe opolopo lori emi lo nbo anti korodu gaj e wo maru wa tabi micro to no si eru agbe e so kale ni bega bus stop e so da su di keji titi e mi o kada ke so fun we be church baba adua enke 47 la la agbe yi bebe e tun le gbe telephone number 08066481455 o wojo friday yi ni o je ka jo pade ni be
1: matu
2: baba mi
1: ale oni ma le
2: be ni sir
1: ni lu korodu
2: be ni sir
1: ay ay ay ba se m dana ni korodu
2: be ni sir
1: be na ni won ma dana ni branch wa
2: be ni sir
1: to wa ni challenge
2: be ni sir
1: abi be ko ni emi o sare lo si korodu
2: yes sir
1: ni ba se m pari tan
2: be ni sir
1: ma jo yin pada
2: be ni sir
1: ni challenge
2: be ni sir
1: o ma ni agbara
2: yes sir
1: se ri gbogbo eni to wa ni lu korodu
2: yes sir
1: abi o le yan be e so fun gbogbo won oru one
2: yes sir
1: gbogbo awon opo
2: be ni sir
1: to wa ni korodu
2: yes sir
1: e pade mi
2: yes sir
1: ni church wa ni gbaga
2: yes sir
1: mo fe bo gbogbo opo to ba wa sibe egberun meji to ba koko de mo o fun won lo nje lagbara olohun loni ni o friday oni ni asale inu soro se ri awon omo ti an ba wa egberun meji omo to ba wa nbe yo gba bairo lewe lati lo fi ko exam kan de sasi yori se wa ri gbogbo eyin okunrin yen ororu anu le yan gba ma fun ni goko kan isoru ni o yo ti bere lati asale majuke ina o maju aro ma san orun o ma sokale gbogbo en to ba wa nbe anu olohun o ma sokale so le eni kan ti so pe ah baba nbole ikorodu nbole to jasi ibe mo wa tele kin to wa si ibadan irin ajo mi po

0: passing Ibadan, Ilu Ibadan, Nlagbada Abuja, Abuja, Latun Gbada, Gbade Ijebu Ode, Ijebu Ode, Nlagbade Canada, Nlagbade Germany, Nlagbade Italy. So arin kaakiri aye ni tori wipe o wipe e lo si gbogbo aye e lo waasu yin rere fun gbogbo eda etiketi to ba gbo to si gbagbo yo ye eni ti o ba wa gbagbo awon ni o je loru oni atun ti rin ilu Korodu nla ma de si o de ma ni agbara e ma gbo ba se se se ri ni oni laaro yi bi n ba se ku omi bayi eno studio yi ma koko wa si church wa to wa ni yana paja Matthew yana paja ni water bus stop ni yana paja ni alagbutan water bus stop ma wa nibe ago meje ma ko nbe yen lago mewa ti n ba ti waasu ti mo se cancel tan ti n ba ti ko nbe ma wa gba ikorodu ikorodu yen a se so ti n ba ti bere so ti mo se temi nbe ma gbera ti n ba ti pari ti mo fa awon ogbolonje ti mo fun awon omo wewe yen ti mo wo ni bairo ti won ma wa gbera a tun pada bo si challenge iso ruwa ma lombe na lowo lowo mama agbara olorun ni ke se mi to ba sami o ri owo ijanu ta lo sami o ri owo ijanu o ri ran lowo o ri ran lowo o ri ran lowo owo re ma te owo re ma te Matthew baba mi eni kan gbo mi won ma si we ran ti kan olorun ma rin niyan si o Matthew awon nkan mejila lo ma sele to ba fe ko olorun orin eyan si o Matthew ọgbà tó bẹ̀rẹ̀ yẹn pariwo ńjọ́ tá a lásàbùdá ó ní èmi gan lọ́lọ́run ràn yín sí èmi gan lọ́lọ́run ràn yín sí náà kí ọlọ́run ó tó lè ràn yàn sí ọ nọmba 1 Luke chapter 1 verse 26 tó o bá rojú rere gbà ohun àkọ́kọ́ ni pé o máa rí ojú rere gbà tó o bá rojú rere gbà bàbá mi máa ràn yàn sí ọ Luke chapter 1 verse 26 ní oṣù kẹfà ẹ̀yin yóò láti ọ̀dọ́ ọlọ́run lọ sí ìlú kan Mundi akan
1: Yes
0: Oyo Aran nitori pe aran angel na wa so fun pe
1: alafia fun
0: iwo
1: eni ti
0: akoju si se lore Oluwa wa pelu re alabu kon fun yo ninu awon obirin Matthew o ba roju rere gba Oluwa ma yan si to ba ri kini gba oju rere gba sami o roju rere gba elekeji ta fi ma ronu ran lowo si eniyan o ni second Samuel chapter 9 verse 7 ta mo obi re ba da ti an si se da da le eskisa on ti an se le yen o le wa soro lori iwo omo iwo ba mi ka second Samuel chapter 9 verse 7
1: fún pé má ṣe bẹ̀rù nítorí pé ní tòótọ́ èmi ò ṣoore fún ọ nítorí Jonathan bàbá rẹ èmi ò sì tún fi gbogbo ilẹ̀ Israeli bàbá rẹ fún ọ ó sì máa bá mi jẹun nígbà gbogbo níbi ó jẹ.
0: Praise the Lord. Now, ara ènìyàn sí Mephibosheti. Ara ènìyàn sí Mephibosheti. Wípé ẹ lọ pé wá torí pé bàbá rẹ ti Jonathan bàbá rẹ ti se nkan tó da kó tó kú wọn wá ní ẹ lọ pọmọ rẹ wá ẹjẹ asoore fún gẹgẹ bí bàbá rẹ ṣe da broda ọjẹjẹ kéegun parí lórí rẹ gbogbo ntọ ń dàlúrú tọ ń bàlújẹ ama rẹ kí ló ń ṣe é lẹ fún ọ sí ẹkún ló ń ṣe é lẹ àbí bànújẹ broda èmi bá ọ sọrọ kí ẹ sára fún nkan tó ń ṣe é lẹ fún ama rẹ nọmba 3 tí o bá fẹ kára ènìyàn sí ọ Matthew tó o bá fẹ kára ènìyàn sí ọ kegbe gẹgẹ bi ti batulumi o se kini bo ba le kegbe faanu oh my god Mark chapter 10 ni fat 49 e wo okunrin yen bo se nke ala anu koja niwaju e o wa bere si nkigbe ni fat 48 o wi pe opolopo palenu mo o kigbe si pe iwo ma Davidi saanu me Jesu wa dese duro o ni elo pe wa to ba le ke ninu adua boda nbo lo wa ma bo nu adua esa ina adua njo tina ba njo eskisa a ke fe mo iwo na ma bo wa ya na adua o ngba yagi yagi yagi yagi lara mi wa ya na adua orun anu o si ma si fo be to sa mi ileri olorun yo se fun yin eleekarun o Matthew akoko ti lo yo di ni ola won ma so yoko inu soro mo gbadura ilekun si fun o a si we kan a si we kan a si we kan oda na oluwa ran mi si o oro tan ni so fun re loruko jesu ogun to ja laye o ma ri oni ja iya to je laye o ma ri oni je ninu gbagbo o ni pada seyin o ni da sako emi de ma ko ni bale o emi solu to pada leyin olohun ko ni bale o oh my god emi solu oba un ni mo nso sa ko ni bale o emi ti ma pada leyin olohun emi yo ni wonu re ko ni wonu omo re ileri ose era anuba lagbara olohun mo lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo pa ti de torun ri ya ajolo taye awon ori ofe to le se fa mo bi re re lati ran won lo but to ba ma ba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu jodane oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade inu jodane oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de ogun oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua yo dara fun o je ka o bi ri olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oluriri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send the message imi na fe lo Jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o ri ran lowo o ori re o se be Jesu oluwa wa phone number elo phone number 08066 48 14 55 08066 48 14 55 Matthew oru ni olagbara o te ba ti de ikorodu e wo mato to nlo si elepe e so kale ni gbagba mosto e so fa won lokada to ambe pe kan lead mato yin de AK-47 oru oni ni o oni ni kan na ni o mo ti gbe ko lo pada loruko Jesu yo dara fun a eyin te wa wa ni challenge ni ibadan oru oni na ni o e gbera ni bi kibi te ba wa e ma bo e mu osan yin lowo eso yen e mu lowo eyin te wa nbadan oru oni na ni o Olorun Abraham Isaac ati Jacob yo fi titobi re han be lo ma ri Jesu Oluwa wa amen.

0: korodu pelu ifami ororo yan tun iso wa lagbara lati ma gbagba fun gbogbo ni poju ko eniyan agun meji la urudo rugajo iso wa lagbara na yo mo waye eni gbogbo yan ma lanfani lati ma gba ijo ororo kankan
1: eni abalaba ni baba ori lori o ma je Ajise bi oyo laari
2: Ofo mo jere iwa topolo lo nlo

0: So eyin eyan wa won ni epo na ni iroju obe abi be ko tola ni alade laja
1: be ni
0: epo lo ma nje ki obe fani mora
1: aje
0: ko to di pe a to obe wo
1: o to ni
0: e wa ri iluju mo fe loruko ti a pe iyo iyo lo ma mu obe dun abi be ko
1: be ni
0: awaye mama te loruko ta pe omi emi omi ta so yi ko lawo kankan
1: be ni
0: sugbon egbo ba won agba se nso pe omi o nwo yanrin
1: gerege
0: omi lagbara bi yo ba ma mu mi daada eto lera re ko le pe
1: be ni
0: nitori na ta ba nsoro nipa meteta o se pataki
1: be ni
0: a je pe gbogbo nkan won yi olorun oba ko ni je ko gbodi lo lara kaloko wa
1: a
0: je pe atuti de lojo tuni ojo jimo a se barika jimo fun gbogbo mumini mumina lododo nibi te ti lanfani lati ma gbo wa lori ti fun tedo iroyin splash 105.5 fm ile fun fun bala o felele la wa ni badan lorile de Nigeria iroyin po nle loni owara ojo ti gbalẹ dedede aprero bi eni osun omo ti ajana oro lere situ alagbede de Mr. Mido Mido lo nki yin loruko studio manager Desmond Studio G adegboye ga ti oni baje fun
1: eni
0: keji mi na mi o wa ni egbe mi e ka bo sori eto ye oko mi
1: a kiyan lotu se wa dada Oda aje ki ade ewo tori yin lai wasode laaro oni a se kini ohun fun yin eyin no gbadun e popo ju e mo wa bi en ti mo wo ni koni ti omo lu abi pe to ba je nipa iroyin ti o le jamba kan na o duro tanyanyan si okete nte tabili ni iyen la fin ki pe e ku ojumo ajo ku afomo niyan se ni asiko to de yin daada ni o gbeyin e ma je asejura wa lo e ma je arora wa pin e ma je asole eyin na ri pe ni nkan kan te nse gege bi ise ojo yin lati ri daju pe en se kini e mowo lenu ebi oni pa wa o la se lowo eledua te fun te do royin re agbede e lo si atayiru jara ni agbaye ojo po facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e bo ase ni mewa mewa eni kokan tola ni Alade laja loruko temi ye royin ni awokose re omo ton so ton so ton gburaye a pere ire omo luabi 1 ori yin o wa nbe
0: komo okun ti fun tedo iroyin ti aro ni mo bere lati nu iwe royin ojojumo le wa ta mo si the nation nbi ti mo ti re akole kan gadagba nbi ti won so wi pe Kashim Shettima ti se igbakeji are orilede Nigeria o ti bere akoko isimi akoko lati gba to ti di ipo igbakeji are orilede Nigeria mu o wa nu

0: Mo ti wa nilu Eko, aromi sa legbe legbe. Inu we royin The Punch fun ti ojo oni ti se ojo keje osu kejo 2026 na ni ko mo okun eleyi wa. Won ni awuyewuye kan ma nsele lori eto lera ni ipinle Eko. Koda atun gbo bakan na wi pe awon akosemose onisegun oyibo ta mo si dokita ti won lo bi egberun lona ogoji 40,000 doctors ina ni won ni lo bayi ki ise eto lera ko le ma lo bi won se kowe ni ipinle Eko. Awari awon akosemose dokita yi ko je ki ise o le lo dede. Gomina ipinle Eko Sanwo-Olu lo be gbola be
1: oda je kemi na gbe yin debe oso di pe oro re o egbe yewo won ni egbo ni bi toro won de duro kilo kan sarake o di wo ni waju ile ejo. Ile ejo won ni se pelu egbe osoro ti APC kini to wa fa sababi gbolohun nigba ti a ba wo arin gbogboro yin kan a se be a gbo ye be se ti gbo yin sugba re Bola Merti na bu nkan won na lo je pe won se re be ni bo oro de duro aje ko wa sini ta ni are tutun ta ni are tele ri ni bo wa ni oro de duro ti ana alaga ajosepo egbe to je ajo e to je si awon orile ede toro aje won dogba ni gose won orile Africa ngba ti a ba wa ni gbogbo royin ko a gbo ye be se ti gbo yin laaro oni o
0: lori ifanfa ti nbe laarin ajo ti ndode awon to npa owo lo ni ponpo lorilede Nigeria EFCC ati gomina Adeleke ti ipinle Osun won ni ejia so tokadaba ofo tori ta ba paro eyo ko nlo dandan won ni are Tinubu lo wa ninu egun to njupa juse ni ipinle Osun ti nkan o fi le bara dogba eni to je oluranlowo Atiku Abubakar to ti figba kan je igbakeje are orilede Nigeria lo la mole wan keke bi oju omode o wa no wero in Daily Post unto joni
1: oda je ka lo sore tabile eni tin se gomina ipinle Oyo Oluwa Seye Abiodun Makinde ona ni a se be won gbe osuba kare ofun Olufade won ni tori pe o sere be eh lati daju pe oselu o gbokun o lagbara o fese rinle fun idagba soke ese kuku ni ipinle Oyo ni bo gomina ti bu oro jade oja bodija ni e dagba soke to se be o ta wa koda o ta se o fe kan re le be ni bo wa ni oro de duro nigba ti a ba di arin gbogboro yin kan a gba ye be se ti gbo yin laaro oni o
0: lori awuyewuye to je mo ipo gomina ati ibo gomina ti n bo ninu osu kejo ta wa yi nse ni won ko akole kan gadagba sinu iwe iroyin Daily Post fun tojo ni pe are Tinubu o se ni lati kowe fipo re sile o ni lati kowe fipo re sile ni papapa won ni ki se ajo tin dode awon to npa owo lo ni ponpo ta mo si EFCC en to je alaga be ko ni o ye ki o fi we le pe ohun o se mo won ni are Tinubu gan lo ye ki o kowe fipo re sile pe ohun o se are mo enikan to je aseju egbe oselo SDP Adebayo lo la mole be o wa nu we royin Daily Post fun ti ojo ni ojo jimo
1: oda je ka lo sakata orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu GCFR won ni aro ile yi ona lo ti pase fun ajo eleyi to npin wa iwa baje ajebanura lowo ilu ponpo tabi gbigbi awon igbese kan e to le mu ko raje orilede Nigeria koyinkin won ni ki won jare jare o ohun to ni se pelu apo isuna ti ipinle Osun e yonda apo owo won fun won ona ni are lo se alaye sakasajo EFCC sugba da ni ipinle ti Ogun won ni gomina nbe na lo ti se alaye o bi pe isojoba awon se to lati gbowuro ibawi sawon eko ajinigbe won ro si an loju ni o njembo oro de duro won ni awon ko ajinigbe ni won se be won pale awon akeko mo o ni bo loro de duro bayi se fun te doro yin ni egbo laaro oni
0: lori oro ifanfa to nsele e ma gbo nkan to nlo lowo bayi ni bi ti won tin so pe awon omo orilede ti wa ni South Africa la mo awa o mo enikeni to je atorin wa ti won pe ni xenophobia ibe na lati wa gbo ni aro toni ninu iwe iroyin the punch wi pe aseju ile South Africa oni ofu tu fete asha ti o ni kauna ni oro kan wi pe are Bola Tinubu ti Nigeria ko fe ri aseju le South Africa ngbo kilo le to be na
1: o do mi loju ke asao now oda je ka gbera oki won agbe yin lo si oju iwe iketa ikere ikarun iwe iroyin the nation woni egbo e ma beru e ma foya bo tin wo kere omo Oga agba yeyan fun ise olopa ni orilede Nigeria na lo sa won osise leto abo olopa loji o si ro won pe awe mo beru idasile ile ise olopa ipinle orilede Nigeria ko bewude be ni ko si meme kan ti o mi ise ko wa yin oda ni bo loro de duro won ni eje mo ye pe oro doju e bayi o oro nse be owo ojo gbagade lo won ni ajole to nse ko kari awon ibudo itoni sona ni orilede Nigeria O si se meta ni o yo pokan je latari kinu ne bo won ti soro oro se be o wuye o fokiri o pada satari an meta ta ko ba ni o oju we ikerin ni e iwe iroyin the nation
0: ninu iwe iroyin daily post ti afrika di ti odo mi nle to je ko mo okun ni aro yi won ni iwe ri jijade ile eko alako bere primary school ati iwe ri pe mo jade ile eko girama sabuke to je ti are Bola Ahmed Tinubu ina la gbo wi pe Nse ni ayida yida o wa ninu iwe eri mejeje ti are Tinubu fun ajo eleto dibo nile Nigeria INEC ta lo soro yi won ni okan pataki ninu oguna gbongbe gboselu ADC lo la mole be
1: oda ka fe yi ka igbe ton won ni ijoba papo ilede Nigeria ti setan eri opopona onibuso mejile ni 80 oto Sogbera lati Osogbo wolu wo pada sila Ibadan e ri bayi bi won to gbera tan ni o ebuso mejide ni 80 iyen 88 kilometers lati Osogbo pada si gbagan won ni owo atusese tan lati ba awon oju ona na abadupe o alakenti e ke sawon ara ilu Abuja pe e fokan bale e ri ayewo gbogbo eleyi to je ka mo pe awon agbegbe kan elebe o mi pitipiti oni e fokan yin lele o ko bewude bo tin wo ke o kere omo e no sanwo olu gomina tipinle kono be la won na n pe labi akole ohun pe e se joba rere nikan nona bayo fo idagba soki awon odo ne bo ro de duro agbe lati ojuwe ikerin karun ewe iroyin the nation
0: so je ka lo si eka ipolowo oja
1: that's right
0: ti aba wa padade ka be gbola lori atebo e se ti e gbo wa splash la wa ni badan ti fun te do iroyin Desmond to the G over to you
2: okay, now won tun bere ko le sala e ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
3: o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
3: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: mo bo se nlo nta won ni ni ikapa leleyi e ta won le se fun ni gbeyin gbeyin Vinicius Junior pada gba fun iko ti Real Madrid. Ohun to fe won se fun bi o ti e to ohun to bere fun ama ajo so ye po oro o waye le to je pe ati kini ati keje awon mejeje ati ko ti Real Madrid ni ati ko awon ti Vinicius Junior ni gbogbo won pada rerin won bi won rerin erin peke won baba so nipa Rock Nation Sports inu ti won na dun Rock Nation Sports eleyi to je wi pe Shankata ye baba so nipa olorin siwo siwa agba ni iyen JC won la lase Rock Nation Sport o gbogbo won pada rerin sira won ni pe bayi oro to wo ba ti wo eyin o tun le boju je mo won pada rerin sira won ni o eja gba bibi iwole iyen ni aro to ni ogbeni Abdul Qadri Adirogba e ki awon le awon ara le
1: juma to papo re ale apola jimo ni o pe lati loke
0: jimo nu
1: te wa wo ba to tan yan
0: ikani lagelu nu aso egbe joda ikani lagelu mo ko sorun
1: mo sa ri po tan yan ba
0: nla ra bi na wo agba ni wa ku pa jo sanku ọgbọdọ mọ yọ gẹtọ ti mọ kẹgẹ si
1: lẹtu gẹngẹ tọ
0: e ngba n wo fowo ra ti kosẹ si ọgbọdọ mọ rọ
1: yo
0: ma tu ari won po tesi kan se eyan nu e ja wonu iko ti Real Madrid Vinicius Junior ni gbeyin oro pada wo oro pada wo tori pe n to bere fun ekunwo to bere fun won pada fun mo ja gbokun si nbe ta ba so nipa oja tita to je ti aladani to ngangan ni eto si ninu ko ti Real Madrid mo so nipa image right one increase lara awon kan to bere fun ni e bakan na owo oya re eleyi to ngba ni ododun bo ti e je pe nti won jo nfa tele bi ara 20 million euro ni lowo oya re lodun sugbon nigbeyin gbeyin iko ti Real Madrid pelu gbogbo awon ajemonu kokan ti won papo gbogbo e na o mo ku si bi 25 million euro bo te je pe 30 million euro lo ngangan demand fun tele tele amon won jo juna dura le to de je pe won jo fori oko so odun ba yi pe okay oda in gba 25 million euro na won gba be gbogbo awon kan to bere fun kokan won yin soke die won yin soke die sugbon opo na lo wa bu enu atelu Vinicius Junior yi pe alpha ele ti iko ti Arsenal ti won mu wa fun yi tori pe iko Arsenal jo di mimo pe n to bere fun yen 30 million euro yen o kere ninu ta won le se pe yo mo gba lododun bakan na image right ele to je pe won ati ko ti Real Madrid won jo se ni ban ba si ni won sa si meji 50-50% to n de bere fun ekunwo won ti ba re ise ni isin o ti ju 50% lo ele to n gba ninu image right iko Arsenal ti je o di mimo pe iwo lo ni gbogbo e o si wa le to yen amọ ni gbẹyin gbẹyin o faramọ ikọ Real Madrid o faramọ nkan ti won so nitori pe iroyin tawon eyan je lenu ju lowo e Vinicius Junior ni o gba fun ikọ Real Madrid o gba fun amọ awon eyan so pe offer Arsenal yi awon ayan nana kan so pe offer Arsenal yi ko o to nkan ti eyan mo ti tori e sa kuro ni bi o ba wa tele se Vinicius Junior so sa sise
1: lapodo temi o se asise
0: okay
1: pe ta ba wo dada Vinicius Junior o lohun agbabodo e pe o gbagbo lohun mo fe ekunwo
0: be ni
1: ta ba si wo won ateni ti won jo fi gagbaga lori ekunwo ni a mo so nipa Kylian Mbappe o na de ri pe ele te lo gbe wa ba mi
0: be ni
1: e pe ko to de gan
0: ohun se daada
1: e wa gbe yan wa ba mi e wa gbe ahead
0: e be ni
1: e tu wa owo to tu wa ngba o tu wa ju temi lo a mo pe gbogbo ala la mo fe lo si waju ni ise ta ba nse
0: be ni
1: be ni se ba te je atokun isi yi adura te toro ni wi pe itesiwaju
0: be ni be ni alekun
1: alafia to ko se ninu ise to ni kaluku ba nse wi pe ki o mo tesiwaju ta ba wo Vinicius Junior nse wa ti gba to ti wa ni ko Real Madrid se mo ti gba Champions League fun
0: sa elekesan re
1: o ti gba Champions League boya meji o ti ba fun ko Real Madrid
0: beni
1: ele to mo si wi pe o no gbe si
0: ki se pe o je ba nkunjo o
1: ke se ba nkunjo
0: lawa se ka gba kan o ni awon daada
1: o tu se ba won na lo wa na ta fi nominate e ni ami eye agbawolo to daju
0: beni beni
1: to ele yi na o ku o wo nu ara won ni iko Real Madrid si re iko tan to a le ma fi ko Real Madrid wo iko Arsenal laye laye ni le Europe bayi sugbon iko Arsenal emi ri pe awon na won fi won na se ni bi gba de pe finish on na fast na na se ni tori pe e mo pe tasno ba wa
0: beni
1: baji na le mo fe jigiri bi pe ah
0: beni
1: ama yi to ba lo mo wa lowo nkan le pada si awon o asna o kan fast na na se ni ona fa to je pe igba ti Real Madrid na ri pe awon na ri pe ah kini ti mo on fo oku wo re sugbon to ba ye pasno wa nje won fo oku wa gba ball wi
0: ri ni ri pe ti Real Madrid ba ronu be se ronu yi pe won kan fi na se ni e ja file sibe sibe na fini o le lo
1: fini o lo o
0: eyi le ni wa ina se ni
1: se be yi le so en kan ti Arsenal lawon ni fun bayi
0: beni beni
1: e ja wo sisiro
0: beni
1: to ba je pe looto ni pe iwe yen won gbe le fun bayi laarin emi ati yin ka fi ra wa sisiro Vinicius Junior ta na fi wu se yen lo ti o ni lo
0: owo la pe
1: ola pe ola to si bi pe awon ma adi na ti ri offer tasna na gbele fun o lo je ka won na wa bu de gbe o da je ka fi owo po owo emi ko ri pe Vinicius Junior better offer ni to ba ye po lo sinu Arsenal na sugbon ni Real Madrid na to wa na ke ko si to buru nbe na o alekun na ni o ka lukun na wa
0: se ki se pe abe Kylian Mbappe lo wa bayi amo ke to soro lori yen e je awo na tori pe ki Kylian Mbappe to de inu ko ti Real Madrid o si joga fun Vinicius Junior na baba ni
1: ka to
0: awon agba bolu yala owo ti won gba ni o yala performance won ni o both national team and club side so eni ti eyan o ba le ba en ba ti juyan lo ka so ba pe eni o ba juyan lo
1: be o ti juyan lo
0: o le juni no ti juyan lo eyan ori nkan kan se si
1: seri atokun pelu pe Vinicius Junior na to wa fe se loju si na under shadow Kylian Mbappe na ni o wa sugbon kan te o wa mo pe igba kan na o na ti so pe to
0: se pe ti aye o fi mo jaye ti waju o le teyin o le ti waju ba
1: pe won jo wa nu ko kan
0: na fi bolo n ba lo to
1: pe won okay pe won jo wa nu kokan na ta ni olukọ ni o gbe fun ju nu awon mejeji eja ka na gbe sisiro ta ni olukọ ni o gbe fun ju ninu Kylian Mbappe ati Vinicius Junior
0: Mbappe both off and on pitch o gbe won
1: o gbe won
0: o taja o pawo
1: o
0: ba si to dori papa na o deliver lati gba to ti de si inu ko ti Real Madrid
1: ko le za fo ti go pe won gbe Kylian Mbappe ahead Vinicius Junior ni emi pe ekun wo gangan ni Vinicius Junior wa lo wa
0: ta wa eto e lo beere
1: eto e lo beere so Real Madrid se
0: di se ko le Kylian Mbappe
1: ila wa jina fe
0: ilo ebo ko osun na ni meje
1: o se ode omu go se ila go jina jo de omu
0: si o si ayenana abe wa gba mi lo wa ayenana
1: o ni se lo je ode omu se ba de o
0: eja mo se tun
1: atam se ba o kule ti wa
0: kini ila ojina fe ni owe bade lodo baba wa o se joro di o mu
1: se bi lu kan lodo di o mu ati ila ati fe
0: a pe yin si baba ti fe yan na kan bi nkan se je niyan o tori pe Vinicius Junior odun 2018 lo lanfani lati darapo mo iko ti Real Madrid baba nso nipa iko ojo iwewe ti Real Madrid ni o kọkọ ti bẹrẹ amọ nigbẹyin lẹyin saa kan to lo nbẹyin o lanfani lati darapo mo ikọ ti agba oje baba nso nipa senior team ikọ ti Real Madrid gangan 375 game lo ti lanfani lati gba fun 128 goals on lo ni ife eye to ti gba fun ikọ ti Real Madrid lati igba yen titi dasiko yi 14 ni ninu e lati ri idije ife eye iyẹn ti UEFA Champions League o gba meji bakan na mẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lo gba Club World Cup iyẹn fun ikọ ti Real Madrid o de gba idije ti UEFA Super Cup o gba lẹ́ẹ̀mejì idije ti league ti orílẹ̀-èdè ti Spain yẹn La Liga mẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lo gba one Copa del Rey bakan na 3 Spanish Super Cup o tun lanfani lati gba baba wa nso nipa ami ẹyẹ eleyi ti aladagba bẹ́ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ pe ni ti aladani ni ta ba nso nipa individual honor o òun láǹfààní láti gbà wọ́n lóríṣiríṣi lóríṣiríṣi ìyẹn nínú ọkọ̀ ti Real Madrid náà ni ó gba best FIFA men player of the year ní ọdún 2024 golden ball of the international cup lọ́dún 2024 bákan náà best player of UEFA champions league lọ́dún 2024 golden ball of the world cup lọ́dún 2022 best player of the UEFA champions league yẹn ní sáà 2023 ó tún láǹfààní láti gbà bákan náà agbábọ́ọ̀lù tó kéré jù tó dẹ̀ ṣe dáadáa best young player of the UEFA champions league ní sáà 2021-2022 ó tún láǹfààní láti wà ńbẹ̀ mọ́kànlá àkọ́kọ́ tó dáa jù yẹn nínú àwọn àjọ ti FIFA ilé tí wọ́n mú ní ọdún 2024 ó tún bẹ́ẹ̀ bákan náà FIFA Pro World 11 ó tún bẹ́ẹ̀ ní sáà 2023-2024 mélòó láàkà ìyẹn nínú eyín adépèlé ó ní ọ̀rọ̀ Vinicius Junior ikọ̀ ti Real Madrid gan jẹ́ ó di mímọ̀ wọ́n confirm ẹ̀ wípé bá a bá ń sọ nípa ìkan pàtàkì lára àwọn agbábọ́ọ̀lù ìyẹn nínú ikọ̀ ti Real Madrid ìkan pàtàkì tó ṣe kan rìn wọ́n ní ni Vinicius Junior àwọn gan jẹ́ ó di mímọ̀ wọ́n jẹ́ ó di mímọ̀ ìyẹn lẹ́yìn tí wọ́n jọ tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn fífẹsẹ̀ lójú tán ìyẹn ní àná bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn Desmond Adégbòyega ọ̀gá ní ń já lójú ọjà náà ẹjá lójú ọjà tá a bá tójú ọjà dé ìfigagbága láàrin orílẹ̀-èdè Cameroon àti orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà bá bá ń sọ nípa ìdíje ti ilẹ̀ adúláwọ̀ tàwọn obìnrin a mẹ́nubà bó ni ó ṣe lọ ẹjá tójú ọjà dé bá a bá padà dé ká wá tẹ̀síwájú ẹ̀kú kalẹ̀.
2: Mommy in the kitchen cooking rice.
3: With Mama Dog.
2: Chicken in the pan looking nice.
3: With Mama Dog.
4: Keep your voices down.
2: Smells yummy. Everywhere is smelling so, so nice.
3: It's Mama Dog.
5: Our neighbors will soon come and start knocking.
6: Good food starts with good oil. Mamador oil brings out the delicious flavor your family loves. Mamador oil is available in stores near you. Use Mamador oil today.

list yen e google e ba google e we gbe 75 million pounds on la gbele malo gusto gege bi awon alakoso ko Chelsea gege bi esi ti an fun iko bi agbabolu ti iko ti PSG niyan o gege bi esi tan fun onu lati beyen ati sun owo waju tan yanyan ene website ti nlo eni ti bere ni kini website ti nlo www.carshare.ng nani www.carshare.ng ewo wa Facebook Splash 105.5 Ibadan abi TikTok at Tijani Olokudana Sport Actor ijoba atalo Ala Madrid ba mi gbori wo TikTok Akinsola 100 na wa nbe Azalem Nduka Econ Babatunde Assis Olu Philip Egbosa Graphics Precious na wo TikTok Arewolo Bright Tu Baba Una wa on TikTok TK Ventures Inner Peace Handmade na wa on TikTok Edobutab Kunova Akinsola 100 Alaye nla awon ti on TikTok inu be la won eyan po on Facebook na o Jenny 200 una mbembe ah ni pe yi ko to ti cash e lo san yi o Friday cash port play 3 tickets get 30 tickets ele koja buy 1 get 1 free o koja buy 2 get 2 ba mo meta ni season tele anfani 30 ni bo ba wa lo yin mefa le kan na ah 60 tickets niyan o o wa ku number ti o gbe ge si baba nso nipa ti Friday cash port iko egbe agbabolu ti Atletico Madrid won lawon alakoso won ni won yo ipade kan se labenu pe inta nfa yi to ba lo pada di pe omo ta fe yo lo o pada japa iyen ta ba nso nipa Julian Alvarez pe atamata se wo la le gbe to le sunmo to le fun wa ni iru nkan ti Julian Alvarez iru to fun ayi won ni lawon bi meta ba nawo pe sa awa ni eyan kan o ta le ro ba le gbe won la meta Victor Osimhen ni gbogbo won da ko le kan na enti o bere na wo pe enti nbe lokan temi na niyan yan ba wo pe to o ti lo niyan Victor Osimhen o la won alakoso kan ti Atletico ni won dibo fun gege bi atamata se ele ta won o gbe to ba je pe Julian Alvarez ta won fagidi mu yin o lo pada japa sugbon ko wu awon ko je pe ile Spain papa julo na ko Barcelona ni o duro si o wu awon ko ke raja ko ma duro lori le de Spain ko ma do mo na ka ni pada se ko po ka awan gbo pe a n gbo labenu pe Victor Osimhen won ti n ba dunadura labenu pe o lo n se tan lati din owo ohun ku owo ti n gba nu pe bi agbabolu ti Galatasaray owo ti n lo bi 307,000 pounds ni n gba lo se ose baba n so nipa ti Victor Osimhen eja sanwo waju o ka ku oni in to ni se pelu ipe bi agbabolu ti Atletico Madrid ka bo sinu ipe bi agbabolu ti Madrid gangan olukọ ni o se Mourinho ikọ ti Real Madrid mu balẹ si olukọ ni o se Mourinho ti jode mimọ o fawọn agbabọọlu ikọ yi pe wo gbogbo yin te ba gbọ wahala e fa wahala sa ti nbo o first 11 o so ofun agbabọọlu kankan agbabọọlu meta abi agbabọọlu mefa o ni first 11 lo so ofun ninu ko Madrid o ijọba atalo Ala Madrid eni Ọlọrun mọ ni Chicago ni Illinois oju itere na ni mo kiyin baba o ni e mo da ko mi adura ni e mo se o Ọlọrun ti n gba fun yin ko ni ko fun yin lagbara Ọlọrun gbogbo mo fe yin Ọlọrun ba yin fe gbogbo mo ko Ọlọrun ba yin ko Ọlọrun ni da yin daye yin Ọlọrun mo ba yin yo mo to yin sona baba e se gbogbo gba wa o o se mo ri oje odi bi mo pe Vinicius Junior Kylian Mbappe, Vede Vavade, Marc Cucurella, Thibaut Courtois, ati Jude Bellingham,
awon ti first 11 show off fun iyen to ba di saa ti nbo o se reyin yoku eyin yoku e jagun e nba mo le alajo ko mo lonu yin ko saye simesime lapa bi yo emi lagbaja kan 100 million pounds won gbe mi debi ko start game fe mi nbi o emi spanish spain mo tin play England le mi tin play iyen o gba ballu nbi awon mefa ti first 11 show off fun ni ohun ti so hun eyin yoku ijoba o ti di afagbara wo bayi e mo tira yin lopopon ni o in ta gbo latodo oluko ni o se mo re oniyan o ba kana agba ballu fun ikan ti Manchester City ta ba nso nipa Rodrigo iyen ta tun mo si Rodri o ti so ba won alakoso ko Madrid pe won o wa mo o ti ni ko Barcelona lo n fe lo e dakun pe mo ja yin tan mo pe ati Johnson lati jo in wa mo Barcelona mo fe lo e mo gbagbe pe lana mo ja yin tan pe awon alakoso ko Barcelona won lo anfani kan anfani pe won ni awon agba ballu orilede Spain to po nu ko won daada awon ni won ran si Rodri ti e pe e mo ba so gbogbo gba e mo gbogbo yin e mo pe Pablo Gavi so ti pe Lamine Yamal so ti pe Pedri ze won na ti pe Alejandro Bade ze won na ti pe e mo pe ibi ni nbo e mo so fun pe bi ni o wa o awon nilo e o ninu pe bi agba ballu ohun leni o ni Rodri jodi mo fa awon alagoso ko Madrid pe mo fo Olorun ba beyin Olorun seun enu senu lo si wa nle a ti towo bo wi ade ohun o wa mo o Barcelona lo hun lo se ti play cash e gẹ́gẹ́ bí mo ṣe mọ́ sọ pé láti ogun káàsì ẹ̀ kò lóògùn kankan ju pé téèyàn ò bá ti relent téèyàn sì jáwé sóbì pàápàá jùlọ léni friday cashport yìí balẹ̀ yin tíkẹ́ẹ̀tì mẹ́ta sò sílẹ̀ kan náà àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́ ni o 30 slot ni láti gbẹ́nu sí àǹfààní ni nígbà tẹ́ẹ̀bá fi 15 tẹ́ẹ̀bá fi já 30 tíkẹ́ẹ̀tì láti gbẹnu sí cashport a lójú ọjà nísìnyí bá lójú ọjà a ní pẹ́ dé ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Man City wọ́n ti kéde iye tí wọ́n fẹ́ ta ti Jani Rangers o fún ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti Nottingham eléyìí tí ń fìfẹ́ hàn bákan náà bí agbábọ́ọ̀lù ikọ̀ Man City yẹn Rodri bó ṣe mú ikú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Barcelona báyìí epe ni si awon alakoso ko ma yu won fun ni epe ni pe bo lo se kan awon to fi je pe epe lo ba de fun agbabolu leyin gba to mu basa bo ni o se kan ma yu e ja loju oja ba de kate waju e ku kale

0: kaabo pada latoju oja. Ikoni ti splash splash 105.5 ele to kale sinu agbale funfun balawo lagbegbe felele ni Ibadan ta lo ta leto o ta nje opo ni ogboro foiza o e wo wa ni ikoni bani doge ti lese wa nbi Facebook splash 105.5 Ibadan tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor e wo gba be yen na e gba be yen na wole ke wa won kede officially Jeremy Doku o ti fese loju dodun 2031 nu ko gbe agbabolu ti Man City ba kan na iko ti Man City so fun Nottingham Forest pe be ba le ri £55 million awon se tan lati yonda ti Jani Rangers fun an iyen fun iko gbe agbabolu ti Nottingham niyan o iko ti Liverpool won tako iroyin kan to jade pe won fe gbe agbabolu lowo eyin fun iko ti Tottenham Hotspur ta ba so nipa Jesse Spence Liverpool ni wahala to de ba won lasiko yi o koja pe ko je pe agbabolu lowo eyin ni o je priority ni o je koko fa won bayi iwaju yen gegegegegegegen la fojusun iwaju yen gegegegegen la fojusun o fun die yi ise pe ko wo awon ka won gbe defender sugbon ko ti awon o ti Jespense ke awon o ni lo iru player bi Jespense yen awon ba fe nilo agbabolu lowo eyin mi ni iyen gege ba won alakoso ko ti Liverpool gege bi won se njo di mimo niyan ninu iko ege agbabolu ti Manchester United ninu iko ti Man United ka to wo be yen yen to jade lenu wakati bi melo kan seyin nipa ti Arsenal atagbabolu lowo eyin fun iko ti Tottenham Hotspur baba nso nipa Christian Romero awon alakoso ko ti Tottenham won ti ni bi Arsenal ba mo ti an se ni ba won ba ti so pe awon fe ta gba bọlu se o ye ko je pe Arsenal ni o so fa won pe ilu le fe ta se awon wa ya mugun to be na ni ajo wa ni England eni ajo wa ni London elekeji ajo wa ni North London eleketa ba ba wa fe ta player se ru ti yin gangan la wa so ni ba ba fe ta academy player gan ale ta fun yin debi ru agbabolu to ti se sanko bi saje Christian Romero yi e wo agbabolu yin lo si bomi o awon alagoso kan to ti amu na so be pe aje be e gbe pe flexible bash ni TikTok WF Adex boy o don ben TikTok gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń babọ̀ a ní pẹ́ yí kò tó ti káàṣì ẹ̀ lọ́sàn-án yìí a ti ń súnmọ́ bí tá a ti yí kò tó káàṣì ẹ̀ ẹ̀ mọ́ gbàgbé pé ni ni friday cash pour ìdẹ́gbẹ̀ǹgbẹ́ owó ń tèní *347*1004*1# kálẹ́mì lẹ́yìn ni wọn ò ní yin tíkẹ́ẹ̀tì mẹ́ta mẹ́fà ni wọ́n yìn pọ̀ ó di 60 slot báhùn 30x2 àbí kí n yin mẹ́sàn-án kó jẹ́ 90 ó wá ku nọ́mbà ohun tó lè gbé gẹ̀ẹ́sì àgbà àti ojú ìtèrè ti dé láti pàtí first half wọ́n ti gbá first half tán ibẹ̀ ni wọ́n ti sáàfù wọn ní iṣu àtẹ̀yìn ní pàtí tí wọ́n lọ wọ́n sẹ̀ dé ni tọ́ba ti wá bàbá ti parí ètò ní ìsìn wọ́n fẹ́ lọ play ṣe tọ́ba ti parí ètò tán wọ́n dúró kí jimọ̀ bí bàbá wa kí jimọ̀ tán wọ́n lọ gbá second half wọ́n lọ gbá second half nu wọ́n lágbà ti sọ fún wọn pé ẹbí ẹ jámọ̀ làápọ̀ ẹran ni ẹ bá ń wá bá ti bá ń wá ẹran bíi mẹ́wàá kan gbogbo ẹ ti sẹ́ẹ̀tì ojú ìtèrè ń tiẹ̀ ojú ìtèrè jẹun pọ̀ báárí ti bí tó tutù dáadáa ibi tẹ́ ẹ fọkàn sí nǹkan o tibi tó tutù dáadáa ó ti lọ ẹ sọ pé ó ti lọ àwọn tí a facebook olúwaṣẹ́wọ̀n akínọlá olóko ọ̀gá wa nu ọlámilẹ́kan adeleke kò náà bẹ́ẹ̀ facebook ìṣọ̀lá ọlásùkànmí mr bello kozim ọmọtayọ lẹ́kan ẹlẹ́ṣin àfáà tó tó fún rotimi ọlátúnjì láti glasgow ní scotland náà bẹ́ẹ̀ facebook isiaka ọlámilẹ́kan Akiyan Sokayode. Àwọn ti an Facebook ni Ayoluwa Oladele. Alataniyo Abdul Hafiz. Ona be n Facebook. Prince Oloyede Ola Olu of Chelsea. It's Emmanuel. MD Nibadan, ona be nbe. Àwọn ti an Facebook nu. Bo lo se kan iko ma yu nipa pe Rodri so ba won alagoso ko Madrid pe ma binu ohun o wa mo. Mayu ni akoba nla lo je fa won o. Bo se je pe o so pe iko egbe agbabolu ti Barcelona lo nfe lo yen o. Mo pe ka ni o lo si Madrid ni. Anfani lo ma je fa won lati gbe chu ameni. Anfani lo ma je fa won lati gbe chu ameni sugba bi o se lo Madrid mo nisin. Se Madrid le yonda chu ameni nisin. In to se ye o da o. In to se o si fi tie o fi ko ba won. O fi tie o fi ko ba won. Iko egbe agbabolu ti Manchester United. Won ti lonu o, won ti lonu asole won elekeji. Ati Bayenda. Won ti lonu e lo sinu ko egbe agbabolu Setafigo lorilede Spain. Adeun to jo wa laarin awon mejeji ni pe to ba se daada anfani o wa fun iko egbe agbabolu Setafigo. Lati gbe tan pelu ajoso ni o yi se dandan o pelu ajoso pe to ba pada wu won ti won ba ti le gbe gesi in kan ti ko ma yu ba pe ko si life nbe sugbon won ni ko Setafigo ni o gbe ori si owo ti o ma gba iyen olodidi sa ti olohun be o je 3.5 million owo ti o ti ba gba lowo ma yu nu won ni Setafigo ni o gbe gesi o baba ti e wa n cover wages fun agbabolu ta ba lohun lonu kokan ki wa se Setafigo la lohun omo fun a tu wa mo ba yin sanwo eyin o fe kankan se nti yin ni eyin le mo san gbogbo e o ngbati iko Manu ti won gba promotion ati so mo bi ati yikoto *347*1004*#. Ini Friday Cash Sport. Ngba ta ba fi ri bi iseju bi mewa sisin. Aye koto. E ma gba gbe ti le gbenu si cash e na ni website www.cashier.ng. cashier.ng. Ninu iko egbe agbabolu ti Manchester United. E ma gba gbe pe ifigabaga iko ti orilede wa Nigeria. WAFCON quarter final laarin awa ti Indomitable Lioness. Agbeyewo losan yin nigbati iko Manu ti won kede pe gbugbu awon agbabolu awon ele ti won gba edinwo ni saa to koja nigbata won o lo Champions League wi pe gbugbu won o 25% ti won yo nu owo won gba yen won ma fi kun pada tori pe awon lo Champions League ni saa ti nbo won lo ni kaloku ti lo na ile en ti o mo na moto en to wo pe wo ohun o gbe room safe kan to hun gbe imo ohun fe gba two bed en tin gbe two bed o fe gba duplex won ni Joshua Zaxi ohun na ile ina moto won ni bi to ti fe ra moto nu lodo ikan nu awon alagoso pe alaye moto yin yen se nilu e mo fe ra fun kan nu awon aburo mi nle ni iyen ba so fun pe o fe ra moto ke ninu owo to n gba ti o to nkan ina lo fe ra moto ni se ti gbagbe ni 25% o gun owo wa ni sa to ti n bo yi niyan ba be fun pe alaye se yato si moto to fe ra nbi so to fe ra nkan mi nbo mi olohun won ni nkan po to won ra o owo yen po koja moto nikan o fe ra nkan ga to fe fi ranse so orilede Netherlands na bania so ti ra nkan kan abo ti deposit owo kankan bi kan pe o tun pada bo oli won ti deposit awon owo kan o to won reti pe to wo yen ba ti bere si je sisan bayi won ko wo bo alaye bo ba deposit owo mi kan lo gba ohun o le ta moto fun to o le lowo to fi ra moto ohun o le lowo moto ke ohun mo gba 25 alo o si nbe o si na awon gba bolu ti o gba ekun wonu ko Manu o lo ba lanu pe o to to mo so fun o si nbe o won ti se atunse si ofin o ninu ko Manu iwo to de leyin igba ti won se atunse ofin lara won lo wa o lara won lo wa o tele ni odun to ti pe nu ko mayu ni owo yen ti wa nle pe ti mayu ba ti lo champions league 25% o din odun to ba lo champions league owo yo le 25% gbogbo awon agba ballu ni ma nje promo yen koda agba ballu to ba je player mayu to ba wa ni on loan 25% yen o tun le owo ti e pelu bo se je pe on loan lo wa are sugbon gba to ya ni awon alagoso ko mayu wo pe awon mo wa ya mogun tan yanyan player to lu wa ni on loan di awon wa lo champions league ni saa ti o tele tawon ti loan e yo tun wa mo gba 25% owo re o le 25 awon mo ya mogun o won se tun ofise lodun 2024 nu leyin gba ti won tun ofise tan oni Joshua Saxi lo de ki wa lo nbenu ofin yen oni pe se ti play cash e a ni pe yi ko to cash e o sin leni won te code lowo won yi ko to oge mo se nja yin to ti ko bi iseju bi merin se marun bayi a ye ko to ti cash e seke dugbe wo la lanfani ati yi losan yin e ba yi ticket e ba le ta ticket meta le kan na te le play meta le kan na anfani 30 slot ni e ba le yin mefa anfani 60 ba je pe mesan ni 90 nu ta lo fe gbe gesi alaye tin be ninu alaye ofin yen ni pe iwo to ba ti gba 60% ninu ifigabaga man yu bi apere nisin e mo pe ise man yu ni sa to koja lo se atokun champions league sa ta wa yi ti an fe lo yi iwo to ba ti le gba 60% ifigabaga man yu ni sa ti ti won gba kan to lo champions league o let us see 25% won ni bi Joshua Saxi bo se kawo mo rinu pe so le tele o ti gbagbe ni ni joki ni ana ta gbe o to inu re ndo pe iwo o gba tegun o lati nu ko keke o wa sinu ko man yu gbogbo we ta fun waju to n buwolu to n buwolu to n buwolu to n o wa lara awon iwe ta fun o to buwolu o yala boya injury lo fa ti eni o abi joko ni iwo wa to ba ti gba ida 60% ninu gbogbo akoko ti man yu ba fi gba ballu o let us see 25% nti e o o ya yin lenu pe bo ni ti Marcus Rashford awon yen ti wa man yu ti pe ti pe 25% o le owo ti e yo le owo ti e yo ko se nkan to kan won ti e o gata o gota ni owo Marcus Rashford o pe Joshua Saxi owo ti e o ni le o gege bi ti won so fun Joshua Saxi nu Chelsea ti pada yanju gbogbo e Pep Chavaria lati nu ko Rayo Vallecano 90 million euro lo ba de pelu afikun 2 million add-ons niyan eni odun 28 years on la gba ball ohun lo le gba left back o le gba left wing back na leyin gba ti won yonda Marco Correa fun ke bi agba ball ti iko ti Real Madrid niyan aku dede wo yi ogbeni Dikola Ayinde oju itere asiku na wo eni
1: aku dede wo yi atokun aku dede wo igbogbo eyan ara le aka won ti wa ota ni eni dope
0: dejo lo party yo je to su melo won ni so atayin o ko sa fun yin laaro yi
1: se adagbere party kan
0: ni tejo aku anko yin ko
1: ye alaso ibaso station na ebi won na ni ru e
0: won le wo lo party ni
1: party ibo
0: won ni pe ka fi sanko le fi se lo
1: party ibo la lo
0: se bi ikun yin se ri la se bi
1: kini won se
0: ba se gbe kun yin lo lele se bẹ lẹ lọ party ni se bi kun se
1: teyan ba lọ party le yan le jeun
0: no ki se bẹ o mo yato ni se
2: e mo je se na be bi o gbe si me ti o ti raye
0: odi isonje
2: party ni o
0: isonje party
2: ni onje re be bi
1: o gbe si onje ti isa mala mefa bread isu atewa ni
0: ni agbaje
2: keje mefa
0: bread ati isu
2: o mo ni pe ko te so ni me o le ja mala mefa pe mo n bo lo ko je o ni mejila lo meje
0: no ti mo ba si ki mo ba si ki ni o
2: lo ba fe mejila be baba ta wa iba ya ko okay eno ri o si ni mejila
0: be n
2: ti ba si
0: tí n bá gbádùn tán yẹn
2: gbádùn tán yẹn
0: tí mo fìtì
2: tọ́bẹ̀ yìí wà jẹ́
0: tọ́bẹ̀
1: bá a mọ̀ sí ẹran
0: ẹran wà mẹ́ o wọ́n ní iṣu àti búrẹ́dì ní bẹ́ẹ̀nù eddie vendi ẹ̀
2: orúkọ tèmi náà abdul wasim mamadu yusuf akureyri wa bakila kọmọkẹ tí wọn káàkiri àgbẹlá yìí pàkúṣẹ látàrọ alibarika tó pọ lọ fi sẹni kọkọ orílẹ̀ nìjẹ́ lọ níjọ bàjẹ́ akumura jimọ pẹ láṣẹ lókè pẹ
0: wọ́n lẹ̀ tún lọ gbá second half láìsí football
2: mo tẹ̀ ti sọ fún wọn bí ká fẹ́ gbá second half pé èmi ìjà mọ̀lá pọ̀ eran le mi ma je sugbon ma ma ba won mu alamola lo e ti ma je oka mo ti ni ba won mu yin lo
0: e so fun pe mo fit
2: e mo so pe nkan ko se yin pe e sa re pe gbadun lowo e
0: ati ba si gbadun
2: won fi nkan buruku ni a go go nkan buruku won ko agba le je
0: nkan buruku
2: nkan buruku la je ma wo na wo na wo o do e mo bi sale je ogun tan nkan ti je tan
0: e ma ma fun won lowo won fun
2: ni ta na e gbo be yin ri
0: ah ah easy jo last jo lo de kan to lo de so mi pe
2: ko ni ye ai mo ye abi ma ka ni se ma wile ka abi ma ka
0: e ka e ka
2: suno suno ma abi ja bo de
0: ewo
3: suno ma ara bi
0: eh
3: afi ara bi so ku baba ya re
2: do ku baba ya re
3: e do ara bi so ku baba ya re
2: ku baba ya re baku ta lo
0: sa ajo lo ni
2: ajo lo ni
3: e ta lo lona fe nko
2: tona fe
3: tona kirun nko ti jo ni
0: mi da ajo lo
3: a nbi polybag ti be loju ona nu moto
0: emi ajo lo ni
3: ati rati
2: ma ja ma bo
3: ka ajo lo lona kirun
2: o de baba ya titi
0: iran lowo la lo se fe
2: o de baba ya titi
0: iran lo se ko nje waste
2: o de baba ya titi
0: gba n ba fi gba lo party ni o ti ma lo
2: o de wedding o ma ya la
0: ti ma lo ara ni
2: ara ni
0: gba n ba fo moto owo moto lo fe lo party n ba je lo
2: ko ta ma fun lo
0: la ni be fe se bo ke tu wa fun
2: lo ko ma rin se bo
0: won
2: wule ro pe owo a o ti du o le.

0: ti president ko. Ah, abi iran lowo ni. Se yo da ke yan se party le ni se ko ma
1: so. So so won o le do jeun. Abi na won riro.
0: Ti wa baba e meta ba won be.
1: Ah, ko ba be ra. Ko ba te se fire la njo to se na wo. Ma ko ma ta kan di lowo oro le. Eh ko ko sin ti won gbe fun mo.
0: Oni won te ba fun won.
1: Ah, se ba lo ti e won oje. Ngbe ti ka ma la ton le.
0: E ja wo igbese ti ti Rodri to gbe yi. Lati so pe ohun lo si inu ko ti Madrid pe Barcelona lo n fe lo. Oluko ni o se mori won lo ti n fi aidunu ti o ti fi han sawon alakoso pe won ti pe lori di yen ju pe in to fa ni yen ki de lo fa ti Madrid se se be ni pe Madrid fe yanju ti Yanda Monday tan pe eleyi si odo lele ka won to ma bo lodo ti ngba won ti wo pe awon wule pe meji nbe eyo kan na lawon na ko to di pe nkan pada beyin yo. E ja wo se se pe blessing in disguise lo je fun Madrid pelu bo se ni ohun lo si
2: eh ona meji lo pin si la to poro te eh la o kona eh lopolopo gba o le jore e keji ngba mi na o tun le je ida keji bo te me kan wo ye si oju pe iko Madrid won eyin o le bu won latara pa pelu re akoko nu e keji ni pe se mo pe iko Madrid won na won gba ti nuda kan ta na ma nda pelu iko won n lo fan ti iko e fi je iko kan to je pe ta ma soro pe iko n je gbese iko n je gbese e isa baba won nbe mo pe won jo n gbese awon oro kan nbe tan so to fa kidi yen pe won soro pa pe kana ba ti fe gbe Rodri o boye Eduardo Camavinga o ko lo abi Aurelio Tchouameni soro pe Camavinga de so oje di mo pe ko wo ohun lati lo nfe ja si aye ohun yen na ko ba re bakan na Tchouameni na so the same thing so ma ta meji o ba lo ta de ngba te ba re wo awon agbo tan se o won kan rin o won le 100,000 pounds iyen lo so se so ti ru o mo ba po ninu oju iwe Madrid ta to gbe ru Rodri wa Rodri tan so ran pe yi ti o ba gba owo yo sun ma bi 300 to no to ma gba so nigbeyin gbeyin ta ba ko gbo nkan yepo bi gbese se ma nse yo die die die oni e so lati wa pe lori emi ori won ba wi bo lati so pe nlo sinu ko Barcelona ko saburu nbe akoko na omo lin e keji in to ma mu Rodri para so pe nlo si ko Barcelona gangan temi ri gege bi eri ti o wa lo kan re gangan ni pe o ti soju ko Atletico ri o ti soju ko Atletico ri o de mo pe on fe pada di ota bi to nti dide wa tori Yoruba gbo won lo bi a ma pa yan wole kan lai maye igba so lati pada lo sinu ko Real Madrid yo di ota Atletico le kan na ti won ni jo sore ma laye so o si mo pe to n ba pada wa si Spain to ma ti wa pada lo soju ko Barcelona won o si foju ore wu ohun
0: koni to
2: lai lai ko mo ti ele mo lota tori pe ke se pe lati na ko Atletico lo ti lo si Barcelona direct na o ti lo o wa pada wa si ko Barcelona so ibe ru gbe bi pe lati so pe ohun lo be ko saburu be o na fe pada sile so ojo ri de tin pe ohun na ni ja de de de ko se ohun na ti pe 30 bye so ile to tumo se pe asiko die na lo ku to na fe lo so lati lo si Barcelona ko saburu be o emi kan wo ye si Barcelona ti lo pe bo na si lo si Barcelona ina bo se ja ko ba ti ma yi so pe ko ba won ni ti Madrid so pe Mourinho so pe won delay di yen lo je ko lo bomi ni bakan na o ma ni akoba ti yo se fun iko Barcelona na
0: dona o
2: se ran player kan be ti development won ti yo koba bo na se lo sibe agbawo bi Magbena tori ro odun isin le yan ti fo kan se pe o sonmo ko na establish are ninu iko Barcelona
0: o ni time dada
2: ko ni playing time dada so a ri pe Frankie De Jong ti ni injury bayi so lo lo bayi se won ni Pedri ti Rodri ton wa debe ko ma se pe iru an Dani Olmo no ma play ka ton wa to ko meta ti waju si waju se mo pe awon kan yin o ma sakoba iru an Magbena sin won lu sit bet ni afi ti fapara fiti faraba ka ba de abi suspension ba waye iyen ninu awon to an so npe so lapodo temi bo se ba ko ba Madrid a ko ba Barcelona akuba ma yuna to lo to ko ba wona
0: ni
2: o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o ni o
1: lapodo temi mi ro pe lori oro pe boya Madrid pe lori dri yen Madrid o pe ṣugbọn kankan temi kan wo pe o sele ni pe iko Barcelona lo pe ki won to fi ife han si agba ball ki de se yi pe boya won na fi ife han pe later later ki se pe boya fi ife han pe boya be na ni won wa desperate lori agba ball ṣugbọn won wo pe gbogbo anfani te eyan ba ni lati ma je ki alatako re
0: ko strong
1: ko strong agbogbo anfani yen lo ye ke eyan lo mo ro pe anfani yen na lawon na lo pelu iko ti Real Madrid yi pe tawon gangan ba attempts agba ball yi pe ya need e o sese ki o wa convinced ta ba de wa agba ball yi ko si agba ball to play ni under Guardiola ti ko ni ni orientation iko Barcelona lori ai lilo ti o ba iko tohun ati oluko ni o si morin ojo soro tele tori pe iko Barcelona o serious to bayi ni o sese ko ma ni oro kankan so pelu oluko ni o si morin tori pe gabi o ose bi meji seyin won ni oluko ni gangan ti o si morin o ti ba agba ball yi soro direct funra sugbon tori pe iko Barcelona won o lanfani lati soro nigba e on le mero ipe o fa ti o fi je ipe boyo serious ṣugbọn nkan te mi mo pe iko Barcelona se ni ipe kaka ti o fi lo be yen tawon ba ni opportunity lati se bai boya awon le jagba at times ko n se pe gbogbo agba bo ti iko na ba lo fun o je ipe won need e nisan ṣugbọn ton ba wo bi to nlo o dabi
0: kini na se be Sanchez Asna
1: Benny
0: Alex Sanchez gbo fe lo darapo mo se Man City ko ni gba yen ni
1: no fe darapo mo Man U ni
0: no on se Man City abi ni kan ko lo fe gbe ku ni lo fe lo ti Man U se o pe to ba tun lo Man City
1: to ba lo o da ko inu ko Cristiano Ronaldo ni yen O shele si Oni best passer.
0: Lowo
1: o tun wa gbe sro en ti o ma mi awon pe laye bo won de need ban gba e bench lo wa bo oluko ni o se morin o yari tori e lo se mo mo fi di ban gba e o nlo regular pe okay to ba da be ni pe tori pe ko ri bo gba ni o se lo sinu Arsenal o ya ko ma so emi ro pe iru e na ni ko Barcelona se lati ma je ki kan ru alatako won
0: Figaba ga ti o mo wa ile ojo Sunday laarin Super Falcons ati Cotton Domitable Lioness igba meedogun ni akole gbe le lati gba ta tin pade igba mesan ni Nigeria na won won na Nigeria le merin ninu gbogbo odije lolokun ojo kan ni o ta ti jo lanfani ati gba ti o si je pe omi ni gbogbo yoku ninu 15 times ta ti pade e ja wo iko yi isowo gba ballu Cameroon yi won yato se kabe Indomitable Lioness ta mo tele tele ninu dije yi se Nigeria le gbege si sa
2: te ba wo ma wo pe mo kin se alejo ara won to na se ti pade be ale meji nu odun yi be bi olore sore won na ma won na yo Nigeria ni America kan sodo Nigeria na na won la me meta si eyo kan ni gbe ni elekeji
0: awon player to play elekeji
2: won yato si talako
0: talako
2: ko to pa kan ti won se suporopo so ta ba wo da le me ro pe mo kin se alejo ara won o ta so ran pa Cameroon ninu dije Afcon ta won lowo lowo won se se dada jo ile de Nigeria lo te ba wo so gba bo won won mu yanyan dada bo ile de Nigeria won ti fi han gbogbo aye idi tan fi so pe awon ni won ti gba dije nigba mewa seyin iyan ninu dije tan wo lowo lowo won me o le so pe boya won ti boya won ti ge bi arin won ni o boya boya kankan kan lo sin se won ni o bo idije to ti jo Sunday mo ro pe won le excuse kankan to ran fun awon mo pataki idije o ti kuro ni Wafcon lasan o kuro ni Wafcon lasan Wafcon World Cup qualifier so itori pe against Cameroon Sunday nsin en ba ti bori o ti kokko lo World Cup
0: automatically
2: o ti lo ko so ile to ti ma si pe idije yato si pe oju ta fi wo lasan emi ro ile Nigeria gele bi pe lawo kan na awon agbawo lo to lo suspension mo ba won dupe pe asiko ti won lo suspension si hun asiko ti ti o nera te yan si le ni nkan mi to le fi gba tori pe ta wa soro pa echeje ni to wa laarin gbogbo yen oka pataki ninu oko yi ni bakan na to sin di me so ka pataki ni won na so lawoko na a fun le option kan uchebe to wa pada lo fi se sipo ropo to lo play center half against Egypt o ma lori ofe ati pada se route e gangan iyan ni midfield so in kan to ma je ki iko e ton strong si
0: enu e ka so
3: e ka so
0: e ka so ki lo ko yin bo le wa yi
3: o ko mi na tan wa le mo ite lati bi ara
0: lati splash fm lati npe yin o ka se ni npe yin Na wona ti play cash here.
3: I would say there.
0: E ti je gan o.
3: Ah, ele na mi.
0: E meje lo le je le meje je ohun.
3: 50-25.
0: Congratulations, e ti jo 100,000 lo san yi. Lori ti Friday cash pot. Me lo le play papo.
3: Meta,
0: o n beta le se. Congratulations. Customer care wa ma pe yin bowo yin o se teyin lowo. Ka gbe Nigeria tan.
2: Ibeere won gbe pe pelu en te me kan wo se oju pe iru fi gagbaga yi odo na so ala te ti ni farapa so iru Christian Okoronko ifi gagbaga ti o le nija ti ni lu won tan yan o lele so ati yezu gbugbu won yen so ifi gagbaga ele o ti ku ni ifi gagbaga yo
0: bo ke America
2: Nigeria ku a difficult ni wa bori wa yanyo
0: sepele
1: do o lapodo temi mi ro pe orilede Cameroon ta ba wo bi e meji pere na na ti lanfani lati lo si World Cup 2015-2019 so eleyi won fe mo ni fe take easy pelu orilede wa Nigeria ta ba de wo most awon agbabo ti won pare niyan ni sayi ile adulawo ni most awon agbabo won ti wa
0: ki
1: se locate at least 70% won ile adulawo ni so emi ro pe orilede wa Nigeria ni ise se yato si pe boya agbe bo le a gba bo kon ma expect physical kini ni ojo Sunday physical football yen ni ojo Sunday
0: 150,000 ta ni number yi 150,000 100,000 la yile kan Desmond Adegboye ga Desmond to the G up man you ni o gba champions league sa ti nbo ati league desinu
2: wọ́n ní bá ilé ọbọ̀ rẹ̀
0: àwọn máa ń yọ gidi nù alákọ̀ọ́kọ́ ní lọ yìí o
2: àgbémọ́ra
0: 150,000
2: ó sọ̀wọ́ ló fọ́
0: wọ́n ó gbé alákọ̀ọ́kọ́ nù ó kẹ́lẹ̀ kejì ó 07 ló bẹ̀rẹ̀ nọ́mbà yẹn 5216 òun ló parí nọ́mbà òun àti tún nọ́mbà yẹn pèlẹ́ lẹ́ẹ̀kejì o dẹ̀sí láti celebrate champions league sáà ti ń bọ̀ lélẹ̀ ẹ̀lú ẹ̀ káàsán slash fm láti gbé yín kí ló kọ́ yín bó lẹ́wà yìí.
4: Peter lórúkọ mi o látàdébáyọ̀ yes
0: nídìí ayùn rẹ̀ ń bì í.
4: Bẹ́ẹ̀ni,
0: gbà wọlé ti play cash yẹ.
4: Ah, ajọ́ bẹ̀rẹ̀ ní sá.
0: Ẹ ti jẹ gan o.
4: Wàhálà yìí ń jerí.
0: Wàhálà yìí ẹ ti jẹ lọ́sàn-án yìí. Wàhálà yìí ẹ ti jẹ 150,000 lọ́sàn-án yìí.
4: Ọpẹ́ o.
0: Congratulations. Customer care wa máa pè yín ṣe gbọ́. Wọ́n máa pè yín bówo yóò ṣe tẹ̀yìn lọ́wọ́. Bí nǹkan ṣe rí nù. Dẹ̀sí ti ní a wá mọ̀ lọ de sisi ni awa mo lo sisi gba mi datun mo lanfani ati pade lose ti nbo lori eto ta lota de si lo je ke gbo wa dada o ga wa tun de olawo lolotu eto yi ti jade lo ko dana lo ko mi e se ten gospel splash fm e se o dabo
5: awa ti ni splash fm la wa fe ma bo splash fm wa fe ma bo
6: splash 105.5 fm the integrity station.
7: Here is
6: 105.5. Quick, charge at 240.
8: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: Awon isele to ti sele lawon abi kan te na pejadele okere lohun awon isele ta so nipa re yi e ta ngbo ta fi nkogbon e ta ngbo ta fi sodiwon ara ini e ta ngbo ta fi je ke mo wi pe looto ati lododo o na ni isele ta so nipa re yi o sele looto
1: alhamdulillah
0: ada ni ke mo gba o ba na se ngba ni kan ni omo luabi ki oba to ni wa ko wa se laanu ko mo ja loju ekun ko mo ja le ke o se gbogbo nti mu ni ka wole ri fese jele teyin o fi mo wa pariwo pe iru ki le leyi ni taida oba to ni wa mo ji o kagun so de ni ko kan wa o se wa ri an gba kogbi kan be gba kogba ni gbade o bi ka sile ka roko tutun ka se igbeyawo fomo wo obirin ka se igbeyawo fomo wo okunrin ka se be ka lo ilu oyinbo ka keru ateru bebo wale ka re mo kakare mo dina ka lo Jerusalem ile oluwa ka lo se ntoto ati eyi to ye nbe ka wa dari pada wale ninu ayo ati alafia ka sojo bi ogoji odun adoto odun ogoto odun adorin odun ogorin odun adorin odun ogorun odun adofa odun ogofa odun adoji odun se fe ju aye ni
1: awon mo cha mi lo ni
0: gbogbo awon ere bayi oba to ni wa ko fi shoke ni kokan wa se wa ri awon isele ta so nipa awon yeye se gbo ke fi kogbon ni o agbe ke gbo ke wa gbe kini ohun odi si n gba ya e wa mi kale e mi tupe tupe o fe fira ipe je riru nu o ko ni kango sodo yin be na ni oni fo ba wa na ni kan ni omo luabi awon akori ti royan gberu be lati koko bere gba bo ba dojo ogbagadi gan e mo wa ni anfani to po repete lati mo fi eti yin ko yawo royin in lo ru ba lejo nu
1: bo
0: ba muslimi aki wa pa ku jimo ni o bo mo leyin krista aki pe aku de di asiko yi gbogbo eyin lesi kan abalaye na nko ayo eyin na le o tori pe gbogbo wa patata se je omo ilede wa Nigeria o na laje ololufe kini omo luabi splash 105.5 FM iya adini yin na ni o aminat adetun badmus on loruko temi motala yin ile to se be nkan momo o se dada
1: ete gbadu.

0: Emina de locally,
1: Amen.
0: The
1: nation now ko wole.
0: Yes, so.
1: Daily Post ko wole.
0: Yes, ke.
1: Daily Trust itari esori tabili mbi. Vanguard na ko te wa. Guardia o shele mo guide te wa yen kini.
0: O ti di
1: ma li fun. Yo ko te na wole. Awon na o si se kini yen fun yin. Yo ba ile amuko ni igbodi lara yin o. O da iwe iroyin punch re. Lei te ni ile ejo giga kan to je ti ijoba apapo le de wa Nigeria le to joko ni ilu Eko o na lo mo ti ni ki arakunrin kan eni odun meta di ni ogota a daughter ni sorry 47 years old man won poruko ti e ni Ugo Chukwu Eze won ni won mo mu lo sibudo itoni sana ko mo wa nbe na titi ti won fi pada wa gbe idajo kale lori re ni arakunrin yi kini n to se gan won ni arakunrin ta so nipa re yi oh my god eso ti a fi kan o na ni wi pe o lo ona alumo nkoro yi o si jawo itako ayelujara ti ile ifowopamọ kan won ni jejemo wi pe owo ti ohun ati awon somo gbe re ti a fun ku oni asuwon ile ifowopamọ na milionu lona egberin owo lede wa Nigeria 800 million naira ni. Ona woni agbagbori wole si itako ayelujara ti banki ta so nipa re yi o eyan mo gbo losan toni abe ri pogba nko ni o si re gbe
0: to iroyin eleyi gba nko gbe na ni o won ni ohun ti okunrin ba le se obirin na le se sugbon
1: se ke se wo
0: da emi e wa feru eleyi o denda mi e dakun awokose re ni eje amọ ko lara awon okunrin awokose na le ti je ka je
1: fawon okunrin atawo obirin egbe wa
0: be
1: ni
0: gbele yi ke sawokose re o
1: ah
0: won ni owo ba obirin kan ni ipile Ondo won ni awon to gba to lu ni jibiti to gba won lo ni gbasgbos na ni won je metale ni 93 won ni awon eni yi nko mo fe se fisa lo si ile okere o owo to si gba won na lo le ni milionu 2 42 million naira
1: what man
0: ne,
1: can do
0: pele Ondo won ni amosa
1: man can do
0: owo ti bara mi re
1: le lo ni to fi lo ni
0: 42.3 million naira
1: ah ele ti mo ko mule kan to n wo itako ayelujara awon ile ifowopamọ ti fi n ko owo
0: lowo be 800 million
1: 800 lo n ko ti e 800 aja pe meji ni kini bade 800 ni kini ohun ko lohun ko saanu ba mu temi na o ko ba mu temi na tori bo ti ma se enu wa ara ara to mo lo mu temi na wa
0: o jo wuri yawo eleyi o
1: je mi o ti e mi o ti e fe mo ti pe
0: ya le
1: mu temi na mi fe mo mo
0: ti ya ti
1: divorce e ti pe ko lo mu temi na wa ni ko si pe
0: awo ko saye divorce nbi o
1: mo ti divorce
0: iro
1: awo re na mo se so ke
0: iro awo re ore la o mo se
1: ore la o mo se o da to wa ni be wa ja tu we we royin punch royin kan ma nbe nbe nana
0: na mu
1: alamoju to ite oku kan eleyi ti nbe ni ipinle akwa ibom won ni atohun atawon somo gbe re.

0: ko ti ku nsa ka eso lasiko gba na ka to da ona yen lo fe da bi ona to wa ni gboro to da yin to buru ju ni ona ara local government te ba de ri awon ero ti an ti be jade ero po ni be e ri awon lokada won po nbe gan to e pe won kan subu sere ni so olodun de fun ase nigba na awon ara be won o le gbe moto won koja iya na da wi yen ile to wa be ni ma parking moto won si laaro won lo gbe ti an ba lo bi ise te ba ti den role won park e si be igbo olodun fun adade sa keso nigba na ona amuloko ibi ti o de do nigba na lo sona akintun de side adawon na nigba na so ase adawon ona dada ase grading dada ade toju awon awon kina tin pe won awon alabo ara
1: ona te doda si te ba ni ke ka ni mini meji yo to melo den gbogbo apapo kilometer re je melo
0: ona ta doda si nigba na
1: ti e ma gbenu si mic ni
0: ona ta doda si nigba na ti ba ni ma ka atobi ona mefa laarin odun meji yen
1: e sare ka mefa
0: we mo ti so christian road
1: etunka etunka
0: mo so christian road ni mo so abaye
1: odun meji
0: mo so
1: daiwu sa kai so
0: odun meta mo so amoloko lo sona akintunde
1: odun
0: merin ado da ninu ajia
1: okay
0: odi marun then ada oda ni then ne ita merin
1: okay
0: lo sona kinatin pe lona ni ta merin sha a le gba be ja ona idiosan
1: okay
0: o ti gba de mo gba de oro
1: ita merin si
0: baba la side
1: okay
0: ada die nbe ngba na so awon ona ta da ngba yen ni
1: kilometer mi lo wa gbogbo e lapapo
0: baba ni ka mo ka ni kilometer mi le daruko e ni tato igbon mo ran ti pe kinetin toruko e ona daiwu yen bi 1.5 kilometers na da ngba rada
1: okay
0: ona amuloko nta da nbe we a ma lo bi 2 or 3 kilometers
1: okay
0: ona ti aja ti won so yen na adabi 1 or 2 kilometers se ma pe ijoba abile la wa a ni agbara ati da ona wi
1: gba
0: awon ona ti a ba ri pe o se koko se koko a nda won gba yen
1: okay now lati ori TikTok Miles o n bere pe n gbe so pe ko so won council ibo le ti wa rowo te fin si awon se te nda ko yi
0: mo so fun yin wi pe laarin osu mewa mo la san owo
1: gbese te banle
0: ta banle tan mo ni lasiko gba na mo ni laarin mewa na ni ona ti o ge si meji
1: ayo
0: ni oke elesin asiko gba yen na ni olodun fun mi lati ona lati fix ngba yen nigba yen ajose to wa laarin emi ati ilaji ore mi dr sanusi te ba ranti ila fi si ona oke elesin yen gba yen ki n la bi ati ro gba yen gba yen gba awon ona ti gba by 2018 met da yen tin ji kini o tin
1: kase
0: nle so awon owo ti o n wole ti jo wa fun wa ngba na la fi da awon ona yen so gba awon ona ti mo la da yen around 2018 la da won but 2017 yen a fi sanwo ajele atawon se kekeke o na le se lawon asiko yen
1: ki le so n pa ijoba abile nigba teyin wa nbe ati ijoba abile se ri nisin
0: bi ijoba abile se ri nsin teyin ibere yen gan teyin gan fe maju mi lo nitori pe seyin ni ori eto ta wa yin ni ori eto ijoba abile eyin gan mo bi ijoba abile se ri ni 2017 ti asiko ta wa nbe ati bo se ri nisin emi le so categorically mo se ma so gbogbo igba wi pe ibi ti mo fi ijoba abile sin 2019
1: ijoba abile ona ara
0: ijoba abile ona ara
1: eyo
0: ti mo fi sin 2019 o ti fe sun ku nbe ko ti fe sun kuro nbe
1: ibi te fi ona ara sin 2019
0: ko ti fe sun kuro nbe
1: so se se ki nkan kan maintain the simple awon ni ebo awon onimo yayan set awon eni yojekun le wa si won ni eyin o le maintain position kan fun gba pipe it is either ko progress abi ko retrogress ko se se keyin o duro lodun kan na fun gba pipe
0: ni won duro soju kan mo ni ko fe so to mean to ba ti yato ba wa nbe
1: yato
0: kekere
1: o kan so kere ko sa pade yin o kan so kere
0: mi a le so bo tade yin abo sun siwaju osugbon mo sa mo pe
1: ko le pade yin se ti te se to ti so ti baje ni jo ko pade yin
0: ti ti wa nbe
1: se egbe bo wo ni
0: ba je bo
1: se mo o te gbe se mi o yo mo nbe ko le pade yin ko le pade yin be sugbon ninu ko te ko kan so waju kere
0: bi temi so te se mo pe ijoba abile lo sun ma won ara loju ijoba abile lo sun ma won ara loju ta ba de nsoro pe afẹ ijọba kansu fẹ ṣiṣẹ fun awọn ara papa julọ awọn ara ọna lati emi ti wa mo ti sọ ni ori eto kan naa ni bi ọsẹ kan to kọja le sọ wipe ẹkọ sukulu fun wọn awọn eyan bẹrẹ pe wọn o ni like sukulu ile iwe ijọba tẹ pe mi like ile iwe ijọba mo amọ mami lọ si private school pọlọ naira ayẹbẹ ẹkọ ni awọn kan bẹrẹ pe won so ti hospital joba o le mo logun o le mo ni doctor awon le awon amu omo awon en to sick awon awon amu lo si hospital aladani abe ko ni bo si wa niyan
1: now
0: e ma bo lori ona lori ona lori ona
1: eyo
0: ona se ka ti mi sin
1: ko sense o ni jampa ni e
0: to le so pe ona to won ma gba private lo won la ona yen ijoba gbodo la gbodo mu ni okan kan dun ti jowo ba ti la ko se nti o sa ba ti o sa ba
1: de oro te so yi o lo ni ba mo pelu philosophy doctor Yekunle Oyewo ara awon odogun wa lori eto ina ni ti a ma so wi pe awon nkan ti an reti ki jobo se ni nkan te eyan o le da se funra re
0: exactly
1: won ni mo le gbe bowo funra mi
0: mo le gbe bowo
1: be mo le ko aladani mo le raje reto ki mo tan na sugbon na bo ni se sona funra mi
0: ko possible
1: ka be se le
0: do ba possible the answer categorically mo so ni ebi ti week ago pe ona ti o ye ki council o ma se ti local government ti o ye ko ma se ti o ye ti o wa ninu iwe ofin akosile pe ona ti eyin local government o ma se re o lati 2019 titi di oni so ni 7 ojo keje osu keje odun 2026
1: eyo
0: ko ti sibi ti won da oda si ni o je ona to je ona ese kuku ni ona local government
1: kabisi ba n gbe iroyin daada ko ti si lati 2019 te ti ko l'office
0: bene
1: to fi 2026 da wa
0: yi ti mo n daro ko ti mo n ba yen soro yi ona ese kuku underline e trunk sea road
1: trunk sea road
0: to ye ka won aralu omo to je pe ise local government ni
1: ati saba ati glorious
0: ati destiny
1: eyo
0: ye ka ti mi sin
1: eyo
0: ti en ba de so pe awon nikan ta won doda si
1: eyo
0: ki won wa so lori afefe nbi ba
1: ko ti si trunk sea road eyo kan
0: ko si
1: ti won doda si njoba billion naira
0: ni mo fi so
1: pe lati gba te ti ko be 2019
0: ni mo fi so pe ibi ti mo fi local government is in term of road construction in particular
1: ka be se ledu ba
0: ibe na ni o wa ba se nso loni oloni
1: eh mo n gbadun bi miles bo se engage mi lori tiktok eyin na mo wa lori tiktok at mr.we aribisala mcpa lori tiktok e da ko mo wa nbe ka jo mo se lori facebook splash fm 105.5 ibadan ibe lati bo card o eyin te ba lori facebook e ma lo bye bye bye e ma drop comment e ma like e ma share splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan e drop comment e like e tun share ke de ma fi candidate si sibe pe iye igba bayi ni mo ti share awon eyan ti en ba share daada ta si ri npa ipa pe looto le engage pelu wa te de share a kan mo muyan bi igba ti angel ba ru mi le tu be side to kan digba to kan digba wo awon eyan san e kan bo be e kan fakanti yin be a kan tewo si yin lo ko awon ore bi nbo ade kan bi ni pe ka mo bo card lori eto pe awon te ba tin pe to do ba bi le o e mo bo card fun awon ore bi nbo ade kan bi ni so be pe ka mo bo card e se adupe ba awon ore safa le ba ti fe fun card eyin na mo kese card o a mo tewo ni kese year time o as in money e send account a tewo sa account yin awon ore bi nbo ade kan bi ni pe a mo se be eyin ore safa le be yin na ba ngbo wa teyin na fe ka mo so lo fu eyin na egbe give away wa ka mo so lori eto abi ta n so ojo ni wa abe nikan sota eni eji le din pa now eyin miles lati ori facebook o so pe si autonomy wa ngba na ni te fi lu odun meji te jura city bi mefa o wa ni se owo yin so wa direct ni abi gomina na ni fun yin ngba na bo le se n se e kan down kin to loju oja idapo
0: ni 2027 ko si autonomy se di ni ngba ti oga wa olorire Bola Ahmed Tinubu anabi autonomy di
1: ko ti wa in action bayi na o
0: ko ni baya ni awon bi kan o ti wa in action le ko ti pe na titi disin
1: no awon are ko se normal ni ke se pe ti mo fun olowo direct won kan se normal ngba ti en to je alaga Oyo State Federal Commissioner to wa ni ajo ti mo tin pinwo kini en pe Ramfak Bimbo Ade Bimbo Kolade won so pe ipinle Eko ati Katsina nikan lo nse daadaa ju ninu ijoba abile ni Nigeria nile toni to mo yi sugbon yin omi pon gbo won directly o ni ko si ijoba abile ko si ijoba abile kan Nigeria ninu 774 tin gbo won directly as at igba temi ati won jo soro last pe so won si sanwo sinu jack sugbon Lagos State government lo wa so meticulous lati mo jo lo to pelu ijoba abile ati Katsina State government
0: okay now lori oro pe bawo la se nse ni 2020 ni 27 gba ta wa wa nbe gomina ta wa ba ise ngba na ore ara ilu ni ore local government ni won ni fe si local government awon na fun ani ori ofe yen to pe se pe local government akoso re owo ijoba owo state house of assembly lo wa abe ko ni aha so ti awon ba ti jo ti executive ati legislative ba ti jo soro ngba na se get me won fun ani ori ofe pe okay eyin local government o e wo awon ona to ye ki e da oda so a le ko merin a le ko marun a le ko mefa fun mo ngba na won a de fun wa lowo e pe ka lo se ba se se n gba ba de se n se be mi se n se ni local government ni
1: me na la
0: se ni across ke to ba ya ona ra nikan da se n gba
1: na e de to wa se sibu ta ba pe photo e mo wa
0: e mo to mo e na mo pe
1: ke se ni kan gbogbo eyan la ga
0: ajoba ni n do pa ni nkan ta fe so a de ni nkan ta se ta fe fi jangan bo le se pe ati a se ni wa lori oro ti pe won won ko ti fese ko ti fidi mule kilode ti o fidi mule president Bola Ahmed Tinubu won ti lo si court supreme court won ti fun ni judgment wi pe e lo ma se owo si awon ijoba ibile darele ai be ko ni
1: gba
0: won gomina kan won wa to ye pe won o ni fe si fun boya fun imatare ni won nikan ni o tori te mo ranti pe kin fi governor pinle oyo si atere ni 2022 ta lo fun debate kan ni ona ring road nba yen won beere oro lo boya eyin na won wa lori joko nba na won beere oro lowo gomina
1: wa na ni ina yo ni mo ta kun lala
0: be ni won beere nba na wi pe kini iha ti gomina wa ko si ijoba abele o lohun o believe no local government autonomy so ti o be to yan ba ti ma de si ato ijoba ara awon gomina tin se adina gbo oku fun local government autonomy o mi pe governor se Makinde na o je kan be o ti so pon afi bo rara rara e ka ti nisin so won so ngba na won de nse de o ye ko ri be
1: so
0: to local government lo sun ma awon ara ilu ju
1: won ti wa ri bayi pe in la won egbe alatako fe fi campaign against won o don pon ti wa fawon local government lowo bayi tori en lo commission project kan ni Ibadan North ni bodija lai ana
0: mo kala
1: mo to commission kan le loni ni Ibadan North East ni bus stop gate so party abi nkan o tun mo si pe ngba ti o ti ku quarter to ni fun abibo
0: damage control ni an pe yen damage control ni governor nse
1: a fe polowo oja
0: okay
1: mo pada bo
0: mi na do mo paris eto oro isin be tori mi ti so jale
1: o da e mo worry e si so die si eyin e ba nparo aga e je keni yi mo e mo bo nbi e wa mo se mi o eniye e mo bo nbi e ja doke lo nkin gbe polowo oja kan si meji ba si fe polowo oja da kun lori facebook ba n gbe video gomina nibi ti won tin so wi pe ni joba bile eyin pe lowo lowo bayi ijoba abile tin sise ba n gbe video sori facebook bye bye bye ni bi tin commission project ni Ibadan North ni oja bodija ba n gbe video sibe tan ni lowo lowo ijoba abile tin sise loyo state ti o eyin ten local government o sise won tin sise bayi e ba n gbe facebook leyin igba na wa mo ba n so awon picture ijoba abile badagiri to fun awon councilor ni awon oko abija awon oko alafoputigun ni ijoba abile badagiri alaga council o si bere si ni commissioner moto to to oko lale bayi toyota highlander to se bogini alafapotigun awon council o mo gun highlander alafapotigun kabisi ledumare e ba so gogo e lori facebook mo npada bo o ya desi owo re amulele e ku kale
2: won tun bere ku o le salai mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gogo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se maggi native jollof rice itọwẹ kan lasan are kan ko si leyin e
3: maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
3: maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko o ma ni gbagbe
4: ite meji omi orobo lemon chili eduko ati iyo
5: Ki lo po po? Ki lo de ti eju se ku gbogbo ile bayi?
4: Apopo si mo fi fo eyin mi ni o. Mo fe dabi e.
5: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re fufu lona adayeba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. A se pelu eru adayeba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile. Epsodent Charcoal, eru adayeba, eyin fufu dada.

0: So, e kaabo pada lati oju oja ijoba ibile le ngbo lori kan splash 105.5 fm eyin lati ori facebook mo ti tewu si oluwa to mi sin johnson oduolawo e lo re confirm e lori facebook pe looto ini e ti ri owo abi ti mo so oye eyin mo fe gbianju ati play audio video yen fawon eyan ti ngbo lori radio komoda bi eni pe awon ara facebook nikan ni won gbo nkan ti gomina so nipa oro o se ipejoba abile tin sise ati bebe lo e din gbedu ati wa kini ohun ke ntesi eyin te wa ni ori te n gba lori radio o ya e gbo bi gomina so sombi
1: mi ti wa ba won si ona se won lu fade ona la ati ibadan north local government awon ni won se ona yi o awon ni won na owo be so awon ti won ba so pe local government o se nkankan awon na ti wa ni joba ri ki won so ti local government se
2: ti won se
1: some of them won ti se chairman local government ti Ibadan North yi ri e je ki won so nkan ti won se nigba ti won je chairman local government ti won ba so to ba ri pe won se nkan to da abẹ́rẹ́ sí lísìn sí
2: ọ̀gá wọ́n ṣe dáadáa wọ́n jẹ títà lówó wọ́n ṣe dáadáa
1: àwọn títà tó ń jẹ lówó ń gbà yẹn
2: a ti sọ
1: ní local government tẹ bá fún wọn ní state wọn á extend ẹ sí state ni ṣe má fún wọn láyè rárá àtọ ní ọyọ state local government wọn ń ṣiṣẹ.
0: So, oro le ti gbọn latenu gomina o won ni New York state local government won sise e ma lo sori facebook splash fm 105.5 ibadan e drop comment e like e tun share lori tiktok at mr w aladitu mice lori tiktok mori yin be pe ti de pada e seun e ma da sigi bole e like e share e repost e da comment bole e ma e jamo pe wa nbe eni yoje kunle wa si o mcpa eyin ti e n pariwo movement for local government autonomy lati ejo yin gómìnà sọ wípé àwọn ọdọ abilẹ ti ń ṣiṣẹ báyìí nípínlẹ ọyọ kí lè rí sọrọ tí ẹ sọ.
3: ṣé mo kí o gbọ ayé akọkọ kí n dá gómìnà lóhùn gómìnà ṣèyí mákindé sẹsẹlẹǹsì ọlájúlọ ìpínlẹ ọyọ ìjọba ìpínlẹ ìjọba ìbílẹ nípínlẹ ọyọ ò ṣiṣẹ kankan o kan bá kọlẹ báwọn ṣe iṣẹ kankan o mo yá kẹyìn náà gbéra kẹ ẹ lọ gbogbo àwọn council gbogbo àwọn inner roads yẹn kẹ ẹ wò ó dáadáa mo wá fìyàn ìfẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ tí yín náà torí pé ara àwọn tí ń bá wa fẹnu fa ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ lẹ́sẹ̀ òní abiodun adéwọlé pé alẹ́ ṣe ìjọba ìbílẹ̀ dáadáa torí pé tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa lámọ̀rò yín bó o lẹ́ ṣe máa ṣe nǹkan fún ẹ̀gbọ́n mọ̀ ṣe nǹkan fáburo.
0: ẹni tá a bá ń kéwù fún lójúlójú làmọ́
3: wò ẹnìkan wà mọ ẹnìkan wà mọ lọ jẹ gboríyìn rẹ àbúrò ló ń ṣèrànwó ẹ̀yà àmọ́ kẹ́gbọ̀n pé
0: ẹgbẹ́lẹ̀ ń kíkó owó ọmọ ẹkú owó lómi
3: ẹkú owó lómi ó kú oríire o
0: ìní ń dẹ̀rẹ̀ dàbà lẹ̀ ní gbọ́mọ fáwọn aláfa
3: wọ́n ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ láìmọye ìgbà
0: ṣe bàbá ọmọ òní gbọ́mọ fáwọn aláfa fúnra rẹ̀
3: ní láìmọye ọjọ́ láìmọye ọdún ó ti fìyà jẹ ìjọba ẹsẹ̀ kúkú tí wọ́n gbéra mo rán gómìnà iṣẹ́ ni o èmi ni ọ̀jẹ̀gúnlé wà sí ẹni yìí kan gbéra káàkiri local government láti gbọ́ àwọn research kan gbogbo àwọn inner roads yẹn kan gbogbo àwọn àdúgbò kankan kan gbogbo àwọn environment ṣe rí ṣébù ṣe kórìí ṣe rí ǹjẹ́ ṣé ìjọba ṣe wọ́n ṣe pé kan ṣe kábíra wa léèrè wọ́n ṣe kankan o kankan kankan and nínú movement for local government autonomy a ti ń pèpè fún pé àníṣe ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ gbó wọn látàbújá tipẹ́tipẹ́ ẹ̀yin náà bìlì fún local government kí ló dé ẹgbẹ́ ìgbàgbọ́ local government.
0: bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ tí ẹ sọ pé àwọn ò bìlì fún bẹ́ẹ̀ wà tó ṣe wá dé kán mọ̀ ṣiṣẹ́ dọ́gba tó kẹ́lú kàwé tí ń ṣiṣẹ́ síbẹ̀ tí lẹ́ẹ̀ bìlì fún.
3: gómìnà ọlọ́lá jùlọ gómìnà ọ̀ṣẹ́ yìí mákindé ń kọ́ńdà díjà ara wọn ni ó ti yí wa báyìí sí bàbá yẹn sọ bàbá tí gbọ́dọ̀ sí ètò bàbá wa tí
0: wọ́n
3: tó bọ́ wọ́n tó kẹ lọ wo bí ìjọba àbílẹ̀ ṣe rí ẹ lọ àwọn kánsù yẹn gangan nìkan ẹ lọ bá wa gbé wa kí àwọn yẹn rí lórí ẹ lọ àwọn ọ̀nà tó jẹ gbogbo àpótájọ rìn ẹ lọ kẹfẹ àwọn yẹn rí pé ṣé wọn ṣe bọyẹ kọ wọn ṣe rí lílé sọdọ táwọn rìn sọhùn ní.
0: sebi former chairman ọ̀nà àti wọn ti yìnbọn lù lábàáyì wọn sọ pé láti ìgbà táwọn ti kú lọ fífi 2019 pé wọn ti dá ọ̀dà sí trunk sí ròdù kankan glorious ló sì wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ báyìí sábà ti ṣe tiẹ̀ ó ti bá tiẹ̀ lọ so glorious lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ báyìí wọ́n ní o wa tumo si pe won tin pe glorious n janu pe kan wa so yeto ke wa so pe awon ore ta si dora si to de trunk zero duo o tumo si pe won olosanu
3: o se je pe awon ojo awon na to gbon so tori pe boyo megbe won boyo megbe awon ni
0: APC
3: ni won na fi so tori pe awon ti pari pe there must be local economy even before Buhari has pari we e je ki local economy wa e je ke awon ojo bile mo se bo je kan se kan ni pe joba to ti wa seyin seyin tin se to ye kan se ni won se to di bo je kan se to di bo to kan yesipo lo yesipo ko ni ru ilu ile oni si ati APC ni ati PDP ni ati PM ni won ni se jamba fun lo pupo lori ede ipoju sey ori ni sugbon ebi won ma ndupe o kan ta mo ndupe lowo eni president parliament tinubu ki mo fi ndupe pe won si ki let this ezidi fun miss lati gba local autonomy won ri gba Buhari si ke won ri gba won ma lo gba court miss lati gba judgment yen ni July 10, 2024 lati je ki awon ijoba bile je kini ade mo sanwo si apo sun alapapo yen mo te ba ti en sangan e mo fun olowo won ka mo to seku e mo yan ki ate ka mo
0: amo pe ti ni do
3: ba ti
0: ti nu wa wole elekeji awon kedo abile ba ni autonomy se
3: olohun je ori be e ni ku asi aju o si lagba olohun asi ri da ko soki to ya kankan ni gbogbo ese kuku wa tinu wa na odun ani eje ka won ijoba abile o mo se won bo se kan se administrative effectiveness ani die awon nigeria deserve ka mo bi nkan se lo lo se kuku ijoba to sumara luju ni abirade wole tori e ni pe mo fi appreciate program yin laye ona meji ti mo tin bo
0: ogun
3: wa lori to leni ka so because onduwa won ni won si on so ba yo mo gbo on fi bu awon kan pe won se kini kan mi o kan to bo ke mi o sugbon ijoba abile nipele oyo latari oro so si won ni eto te se joni eyin splash fm te se ni splash se ni ui ipe ke ti se debate won ti so won la won fara mo ijoba abile e just fara mo so le gbagbo nu grassroots development ni ija ko soke wa la le oku si won si mo pe de ko soke ese kuku ni o mo mu ise rere wa fa won na lati se
0: nkan wuri gan lo je fa won gan to alagadu abi labe won se on commission
3: won
0: invite won
3: abi la develop ma sa develop e ba not to develop ba ori on develop at our own pace on develop e wa wo e wuri no je pe ah egbon aburo mi merin marun mewa nsori re po e bi ke mo sori re yen se mo mo ni awon kan yi lati bo won lara asigo a so fun gba ton soro yen pe won la won o gba ba ton se judgment se gba yen won ni awon la won ko dide ki won joy duro duro won a gone ki won mo ka won so da won gone ka la won ko la a gone won so awon so fun pe ka ni nkan kan wa te tun ni lori oro yi a di jojo a ka jojo ko po la yara wa pe se a di kan won te ni pe kini o fi possible ni a si so pe e believe any to judgment wa won si to committee lori pe
0: kan lo review judgment supreme court
3: iru oro wonu awon le ko be chairman na awon lori ki mo pe oni awon yi won tun ni won tun awon na tun sagbon o sagbon mo
0: e je so janu so ko lese tori pe asiko ta ni o to nkan jo o sare ka sayo so lori ti badagri nipinle eko alaga council o gbe oko fa awon councilor awon oko bogini to se pe beyan ba ri ndi alaga council gan ni sin gan yo so pe alaga isuga ti ja fun o ina gbe fun councilor leko ki le ri si alaga lo si gbe fun ke se po gomina ni fi n gba glory pe e ma ko ko council mi ti rola kini kan bo ke ma ko kini fun ke ma court ribin alaga lo nse o lo se n court ribin ke se pe gomina lo se to wa po gbogbo
3: trout adun adewole bi oro ga wa kan nu oselu won mo ni to wa le to pin randa mo ara wa fun nti won mo n gbe me se ke it is commendable pe chairman local government agege balagiri e
0: osun ko mai
3: ke si so la koko lori to ina ni lati fiti agege ran wa joni lati fiti awon ton pen centers kakiri to so orisi nkan ribi ribi an wa that means awon ara be yen won fi won lowo le lati sise ti won loju ati lododo
0: ti awon tawon councilor badan tabi ti pinle oyo ton ba wa ri awon are eko ti an gbe islander fun ni eh rawon ko ni
3: bo se ko se oni wu iwuri ko se oni wu be na
0: ibi si re yin le kada mu kini
3: ko lo lu be na sugba awon fi yen ro agbo awon alaga awon to awon councilor
0: tabi ke gbe tabi electric bike
3: ti won la won jade
0: ko gbe bike fa awon councilor
3: kan ni ti won la won jade gbogbo won na o mo ti won se atalaga ati councilor to la won jade pe awon fe se gankan tasi ko ni mo jade pe awon se councilor kan ti o si se ko kan ladugo ti gankan fun ra yin councilor kan se lana ko se gankan e ti won le fe jade councilor mi e fe se odibo mi so ye ori be ni so yo ri be ni awon eyan o agbodo rethink pe ani gbogbo awon ta ronu pe a nta ko oro ijoba ijoba bile yi ki won ronu pada pe nta foro ni o to ta ba ni de so yo ya fun wa o baba yẹn sọ lẹkan ọmọ yẹn ni baba yẹn sọ lẹkan pe won nipa won lu ogbon atinuda aimeyi ogbon atinuda ege bi podcast mi to sawa je lati fa won lagalaga ni ipin lo yo ipe ale ogbon atinuda wa lati se nkan lai gbo lowo se ba pepo lai gbo lowo lai gbo wo be lowo ten pa wole ninu ninu aposun gangan yin gangan e le ronu ogbon atinuda lati gbo wole mo po gan ta ni lori ta so fun won baba yẹn sọ lori ka won se lẹkan awon ba awon ore awon kan soro won se kini won so risi fa won Tams eyin na tejalaga ele se repo soke fun wa lori lona be na lai lowo ijoba papo lai lowo ton fun yin lai lowo te pa wole
0: eseun
3: kilawari
0: oju oni ti yin any your jekunle wa si MCPA thank you so much and god bless you oya eyin le tun paro aga ele ron ibo se mo nbe eh desi owo re amulele mo nbo e ku kale eh lati ori Facebook lori TikTok mice oya drop a candidate mo ri pe ti repost e de ti share daada oya e drop a candidate mice lati ori TikTok ka tewo seyin na ba se nte waju lori eto oya lori Facebook ba n gbe video si pada atawon pictures yen je ka won ale mo mo ti fe polowo oja kan si meji e ku kale.
4: If happiness gets sound for Naija, na so e go sound.
5: Yo, yo, yo, carry your bride, Jo.
4: For 75 years, Coca-Cola don't dey inside all our correct moments. From wedding celebrations to birthday, naming ceremony, even small, small everyday enjoyment. E don't say, we still dey gidigba.
5: You fit kiss your bride now, oh.
4: Now, enjoy extra 20% for our Coca-Cola, Fanta, and Sprite 60cl packs, specially for you. No dull yourself. Go carry your own for any shop way dey near you.

0: so e ka bo kwa lati oju oja ijoba abile le ngbo lori kan ni splash 105.5 fm Mr. Bayuk lati ori TikTok are yin na nbe ijoba abile le to itun ijoba abile thank you so much mi o ti ri message mice o mo si fe tewo sin lori eto kin to ku lori eto ni o mice lori TikTok e drop account yin sori live video e be se wo lori Facebook splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan alaga tele ijoba abile onara Bulliamin Aderemi Ogundele en son kankan lo lekan te so pe ki mo je ke gbagbe pe ti fe continue laarin iseju aye ogbon e kan round off lori point yen
1: mo so lekan gba te ni gomina lo si o lo si awon titi abi awon ise kan sise kan ni Ibadan North lana
0: yeah
1: on damage control ni damage control ni pe in the sense wi pe 96 months osu merin o din 80 in a governor lo governor of two terms. I beg your
0: pardon.
1: August I was leni. It is 7 months in. Ogo ogo ni adon o demeta.
0: Yeah.
1: So oku osu mesan. The bad basic percentage. Mati lo 90% of his tenure in office. Oku 10%. Kini mo fi 90%. 90%. It's 7 months. Kini mo fi shelori or local government. Nothing. Iru ona ti an lo si lana ti an challenge awon eyan ti an soro yen ti won ti suru e lo nara ti won ti lo si loyo
0: bi o ti e si lo nara gan se won si 2023 2024 2025 2026 2027
1: se won si loki ogun wa oki ogun 2 the first one to ma go on record to le ti won se lana yen o ye wa now election n bo ni ta le omo ma ka fe gbe ka wa ti
0: ibojoba bi le december ibojoba january february
1: in to ti ta me ju ni pe ibojoba december ti an na fe se yen ki la won en ore mi so lori eto le pe yi ki ni won fe fi campaign councilor to je ni ward mi ward 1 on our local government ko le talk as won challenge won bi bayi ko le talk as nkankan for the past 6 years to ti wa office ko le talk as kanga ko le talk as I don't know
0: ko le gbe kanga ti o kwamusi kanga lamu
1: to ba gbe kanga e tori te e ma nse yen ise yen more than that na isada ko yete isa
0: iro
1: to e ya ole
0: iro in to fa ni
1: gbo awon ama to jote yen se mo
0: e de so fun yin idi to fa mo ti mo so lori eto lai mo ye gba mo ni in to fa ni wi pe ngba tawon aralu ba npe wa ti a de ri response si pe won yo mo wa lori lati ma lo yo si mo wa won na lori lati pe wa tori ma npa to pe awon adugbo kan pe won o won de lo be alaga de down won de response se get here awon adugbo mi no so i da wa no pe won kale ba wa sugbon ngba ta adugbo ba npe wa ta npe alaga ti won o down ta npe alaga mi lo be palu agiri ati gugu ogun yanju ti ori kankan se so ngbo baya yo di pe wo kini yo work jare so awon alaga ni o down kesi ko ri awa o
1: inu emi na dun wi pe e ti eyin na e confirm pe i say dey to wa local government okun odo okun garawa o de kun drum so ke mo se an so lo damage control ni governor si nitori ibo ti nbo in January ati ti December awon ara lo kede re pe mo is ara lo kin so mo go pe pe bi ona bi local government o se ma lo ijoba to sun mese kuku pe bi o se ma lo re odowo won te ba de fe ayipada rere odowo awon ara lo awo so ti wa awo se ti wa awa wa ni ipo lati so awon ara lo wa lati mo wa ni ipo lati se so a fi oro a fi gbogbo yoku a fi le awon ara lo lowo
0: oda won ni be ba tin sodun lasamaja lati sodun molawa tori ba se gbe yin wa ka opportunity yen so tin se renu egbe yin apc kilo te fe fa gugu eja ti e fi nbara yin ja to e wa rojutu e mo te fe so ayin domo ya wusa
1: no o mo nwa bel ko si gbogbo egbe oselu mete mererin abi mara won bi o se to to fe dibo ni
0: 2027
1: ibo ni otisi ka fa kaja senu apm ni otisi fa kaja ka fa kaja ni abi pdp abakodu abi egbe iwo ni oti abi abokulowo ko segbe ti o ti si fakaja and te ba de wo isi awo oloseru ba se man se primary wa tasiko bayi omo omo agbona titi to ba de agbona titi na yo se kini o won ni yo oro na ni so gbogbo igbese lati je ti nkan oro ko to ri pe boya ibo sunmo pelu ogo na gbogbo ti lati ngbe mo de mo pe pelu ogo ngba ti o be digba na aro ti roka loku aro ti tuka loku oro faja ko gbe osele ni egbe apc nitori pe mo faja ni 2019 aribi to jasi a faja ni 2023 aribi o jasi se asosi ye ka faja ni 2027 won na ila so olorun paka o ye ko tadiru fun omo eriwo emi ma nro gbo awon omo egbe apc papa oju la won ti ajo ta pira ni oju omo egbe apc a ni la adodo pe aro ati odofin nu wa The 2027 is our year. Odun wa ni o. Adoro fa yo fo, adedodo faja. Olorun Olorun adeje ko sese fun wa.
0: Amen. Eh, ka to ku lori e, won ni egbe donara federal constituency. Awon eyan so po nara lokan, onara lokan. Won ni o su gbe yin kan te tun je stakeholder ninu onara, ninu egbe APC. Won la kan Alabi si ra gbogbo yin. Bi gba te ba ra nkan loju bondu pe o se si lo fi ra yin, ke se pe sanwo eyo kankan pe won lo gbe loju bondu ni. Egbe bo lo se je te fi je kake Alabi ora yin loju bondu eyan ara eyan agbagbe egbe APC lo nara.
1: E pe mi ni time kan ba mi o le yoju si yin gba na lori oro onara o kale ba mi so ngba.
0: Yeah.
1: E ma ata bi ti mo wa lori onara lokan. E ma bi ti mo wa ni lori
0: onara lokan. E so bi e wa.
1: Ibi ti mo wa ngba na odo Akinola Kazim Akinjide ni mo wa. Nitori pe I believe pe ninu ba se jo npe ni arin agbeda tonara. Onara lo ye ko kan. Nta je ka du nbe ngba na ni. Sugba ngba ti egbe wa so wi pe e ti se primary o, a se ni direct ni o, a se ni consensus ni o ti an ti mu omo oye
0: se gbe yin o ni equity ni se ko si equity ni egbe yin te fi lo mo oye nbo mi gba te mo pe na lo ye ko kan se ko si pin dogba dogba
1: dogba dogba wa
0: si wa ite se wa lo se nti oye
1: ko omo egbe te ban for the past 20 years by name for lati 1999 titi disin
0: ayo
1: ni oyo central senatorial district
0: e mo so se egbe do na la nso
1: no o kan ra okay ni se a le mu senator ninu egbe wa ni onara ka si to mo fe do honorable se won sa to fi si
0: te ba ti fe jogun kogun ni omo pataki te mo to egbe wa ara federal constituency
1: ko
0: e mo gbe mi lo bi team gbe lo emi ni mo set agenda
1: eh mi le mo emi na de ni right lati
0: mo le set agenda
1: mo ri freedom lati reply
0: ti ba bi yin le da gege bi examiner te ba so pe mo ko da tik ti ba bi ni eh simultaneous question e ba mo mi ni oju te ko da tik ni pe mi
1: ma wa fe simultaneous quadratic a ma gbe wonu ara won se ti mi si ko se to boya ran wa nda te gbe so pe ibi ta n lo ni ta ba ni ka wo mo so ro kan le kan pe lati 2019 titi disin pe won ko si ona kan kan ti won da ni ona ara local government abi ti a ba ni ke se te kun oko won oda ona rara aka ti en so yen o ti do ona ti ese kan ti ese meji ti ese meta ti o ba je pe iru re na ba wa nbe to je eni ti o ni ni to tojo omo egbe wa o se se ko mo je pe ko ni si ona eku re kuku ko ti won da lati 2019 titi disin
0: e wa duju Akinjide
1: o ti da oju ona to oju ona nepa onoda oju ona to lo lati sawia titi lo si muslimu onoda oju ona amuloko si abotun iyanke Alabi onoda nibi ose kan si bibi je ijeje oju ona badeku lo si jago lo si butu won ti lo se flag over re flag of e ara mo je to nse na niyan to je to fi ran local government wa lowo
0: se ti gba Akinjide ju le bayi
1: ah le da eyan mi la Akinjide to the call
0: sugbon lo ba ka Alabi le pon
1: en te de ba ti muyan ta ba fe ki nkan o da nkan ta ba fe o baje oni ba se
0: re ti Akinjide npada bo 2031 ka bo ti lo
1: mi se mo pe Akinjide le oni kin so oni o decide pe ni 2031 ti mo fe sere o emi be lohun fun pe ni 2031 gan ko gbe ato ti either senator tabi go where to rele ko ko si governor
0: en
1: temi gba adura fun ni tori pe o nse daada
0: ojo ti lo
1: o nse daada o nse daada
0: oju oko isi nseju late kan mo ti fe gba won yan boya ye ka bi meji laye kin ti ejoba wa da seto yi tori mo ri gudu ko nsa nseju late kan ni o da 0706949300 in loju oko to wo bi ta lo wa loju oko yo hello o ko yin ati
2: besin ko ni oluwa to yin da lori facebook
0: okay yin le da si lori facebook se ti rowo ti
2: mo wa fe so nkan kan
0: se ti rowo
2: lori oro local government le be ni mo fi
0: o da eh sadura fa won re bi ojo ti
2: se awon senator ati rep wa si won ni nkan se ni igba ko ti lo si legbo ko ti lo si court si court de ti ni pe ko se bayi mo ko le amend the law ye
0: what it say
2: you call me amend the law ko bo si ko to e ko wa awon na lo wo nbe bi gbogbo e se wa yi
0: e se won din sai da won lohun ojo ti lo ofin so ri pe I need to third ile asofin te ba fe amend the constitution iyan na ni Buhari se ngba aye re sugbon ti awon two third o si nbe ninu two third tan de wa ti won ori Oyo state no support e ngba Buhari abi ti mo so oye in lo fi de pe ngba ti Tinubu de o wa gbona ile ejo nigba ti won ti gbona ti ofin ti won ko ti won oje o se n to sele nu ko de bo ti lohun o je sugbon agbagbo pe nigba te tin so pa state police senator Sharafa Ali won so pe won o gbe oro local government na wonu e wo le accept gugu papo e jamo bi o se je abiodun adewole loko mi Mr. Double A nigbati former chairman bo won nikan wa ogundele teslim ati comrade aketola damola won jo wa nbi ede eh bulamin adelemi ogundele former chairman onare se adupe ta pe nte je wa oju oni tin god bless you
1: amen
0: eh ipade wadi lola lori gbangbala satala gomo kan laro titi igba na e lembe e ku kale
3: Flash FM 105.5.
4: Here is
3: 105.5.
4: 105.5. One station, all the hits.
5: 105.5.
3: Splash.
6: Quick, charge at 240.
5: Hot news, cool vibes, sports, and more on the Integrity Station.

0: to help you stay intentional about your next steps.
1: Ti dunu ba ni ironi Nigeria bayi gele ni o se dun
2: akoyawo de yawo e mora
1: fun odun marun le laadorin Coca-Cola ti wa ninu awon akoko idunu ti o mu wa po lati gbe yawo si ojo ibi si isomo loruko si iwujade si igbokegbodo koda si gbogbo akoko o ti pe adesijo wa
2: o le fe ni koyawo e lenu
1: nisin o le ja alabapin ninu ayo wa ki o si jegbadun ida ogun si pelu Coca-Cola Fanta ati Sprite paki 60 cl fun iwo nikan soso gba ti eni le itaja ti sumo e

0: Slash 105.5 FM, your integrity station.
1: Mo tun bere ku o le se alai mo pa ni lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: Eka le ka bo ekule lembe o shala fia lewa. Elephant solo lonki yo. Pele oro ban tarigi ban tarigi. Ala kori omo ti fi gba elegede je lamuluke. Are oro kan kai dede. Eko forere show me Ibadan forere show rule olumalo ere egbalake barapa forere show ki obe se kulode akoko to teludo
1: mi o de safarawe
0: o ye lo ere igbe ti awon gangan ni je eleyo mu eyo ma rowo konu emi alogun ni gin o ma pa koko
1: Iji
0: bi ise ijoba o si ibi kibi to ba fe ni gbe ni lo jiji ti mo joju ba ni re mo ba gba erin ni bi ti won tun gbe fe ilu eri kekeke iji inji ti mo ja ni gilaje mo ba gba efon ni bi won tun gbe fi wo luwo gbogbon gbon
1: mo
0: ni gba erin igba efon ojolo mi e ma fe fi wo lura won kekeke ani mo ni ka e ma fe yin fi wo ara yin lura won kekeke o
1: mo si discoro mo lowo
0: e ma mu kara won gbogbon gbon se bi fura okere lo kere ni fenu ti e pe olode
1: won wa wa wa won leri
0: enu konko fura re na ni fi pe olojo ko to ro
1: e ja won la pon ti oyo ke lo to mi
0: enu akere ni fi fajo wa sile aye enu mi fe so pere emi ko mi edumare je nfenu mi sore kinje eyan adani wa je nfenu temi ki n fi tukọ ajo mi gunle ayo
1: ori
0: pe kini enikan ibelede tule laatan ko to
1: je
0: won le tun pe larin waju de to n to fo eni
1: mo ti discoro tu yi discoro mo lo mo ti discoro tu yi
0: mo enu elede bayi na ni fenu ara re tule kore atan
1: mo ti discoro mo lo
0: edumare o ba mi dakun dabo jowo wa gba mi temi na jere.

0: dance, what's one now?
1: Owo je taro o je tosan
2: onwa mana ni
1: ile nsumo loju oju re npori dan etin dogbon ramo olori ewure lasan se yo nda fun tolo
2: olohun o
1: ori wa ba o se awon ore re invite yan fun dinner congratulations odebe tan won fun olomi olori jai olohun won ni o gba papa nu oloje
2: kodun ni
1: won gbere si ko laya on diju wiri won fun oleba on wa sibi nkan to ye ko towo bo
2: on form ni
1: won fun eniyan pelo be egusi atara meji kandu kandu didirin on form oloti wa okay it's okay ore ti ye wa iwe tan mona mona lo nka mona mona ni mentor re bo tin se na ni o ma se lo o keep it up omo odo rere kare lae
3: murasi
4: ola bi kile le ti gbo munu le bayi baba ti le de be ti mo kokko pe le la ka bayi ba gbo ni olorun bayi
5: dalo iya beji se o do pa kele kun ni bayi
6: eyin wo le le yo bayi
5: iya beji gbogbo asiri te mo lo ti tu bayi odo lori ebi la tin bo bayi won ni gbogbo ti baba wa fi le owo yin lo wa bayi
6: lato ni kale ti toju bo ni bayi iba ko gbogbo e fun yin ni bayi
5: eh awon o ti toju bo bayi
6: o da ki won le be je kin se bayi
5: te baba be je ko ku meta bo lo le bayi leyin ka won le ka ko gbogbo e jade bayi bayi
6: eji re o se suru ni o ki won le ki won lo re ko gbogbo e wa bayi
5: so yin bayi ta ba wa se mo le fun bayi sa le yin kankan ba bayi
6: oni bayi
5: ewo ni yabeji don ko jade bayi
6: ebi kan ti baba yin fi le na re bayi
5: yabeji se mo pe den fa lese bayi ko si gba ti oni dogun bayi
6: ehe o ye je ti wa fun gbogbo e papo pa wa so dogun bayi
7: yabeji oro yo wa le to bayi
6: se mo ti pada ti na mu mi bayi e ku wa fi ku le mi ka bayi
7: o la yabeji atowo atogun ati wa be kankan mo bayi
6: eni ko wa kon kankan mo bayi leyin te fi ku se baje ni bayi
5: yabeji

Sobemap AS lati orilede Benin Republic bakona iko ti Rivers United awon na o mo koju San Pedro ni wo mo koju iyen ninu DJ ti CAF Champions League San Pedro lati orilede Cote d'Ivoire bi nkan se je niyan ba ba nso nipa idije ti CAF Champions League won ti yi ko to ti e na Enugu Rangers won ati Sobemap AS lati orilede Benin Republic bakona Rivers United won ati San Pedro lati orilede Cote d'Ivoire bi nkan se je niyan Santos Uche iyan agba bọọlu omo bibi orilede wa Nigeria yen agbowo waju to nsise riju re iyan ninu kan ti Getafe o ti ni ifarapa le to de je pe ifarapa yen mo ja gbokun si nbe o ran janjan gan ni o lo fa e mo tan ba ni nkan lo fa o ti ye yin o lo fa gidi gan ma ni tori pe Santos Uche sa ti o ti ibere yin sa ta fe mu ti o ti ibere leyin ti won se ayewo iyen fun Uche ninu ko ti Getafe won jo di mimo yi pe ni injury o ni injury o fi orunkun lo ti ni ifarapa o bakan na ni injury ati ligament injury ni le to de je yi pe won ti rule out yen fun sa ta fe mu yi season ta mu ninu dije la liga ta ti e ti mu Santos ni lamf uche o ni lamfa ni lati kopa o ni sa ta wa afi bi mireku ba tun sele loku o fi orunkun o fi selese le to de je yi pe leyin ti won se ayewo won jo di mimo yi pe ko daju wi pe Santos Uche yo lamfa ni lati gba bọọlu yen ni sa yi mo bi nkan se je niyan o baba nso nipa Uche lati nu ko ti Getafe omo bibi orilede wa Nigeria yen bi nkan se je niyan ma yi koto ti cashe yen ni aipe yi ayi koto lori ikanni bani dore ti Facebook e seun gan ni o gbogbo eyin ti wa te nbe nibe yen nitori ti wa e seun gan ni gbogbo yin pata mo dupe fun mo nbo lapa abe yen Romero iyan agbowo eyin ninu ko ti Tottenham Hotspur yen iko Tottenham Hotspur won jo di mimo yi pe e ma wule da mo ara yin iyan iko Arsenal ti won fi ife han si Romero omo bibi orilede Argentina yen won ti jo di mimo yi pe ko si nkan to jo alawo o le ta omo fun yin a le ta gba bọọlu yi fun yin be kederi iko ti Atletico Madrid wule ti gbori wa le to de je pe awon o wule yonda re yen fun iko ti Atletico Madrid gege bi iko ti Tottenham Hotspur se nje ko di mimo amọ ba ba nso nipa

alẹ eka alẹ eka alẹ gbogbo eyan omo Olorun mo kiyin to logun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko Jesu mo la gbogbo enu mi le mo so pe aku pade 77 Pastor Dekunle Epaphras emi mo wonu le yin kan le lale bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi e kan mo si ami wa ri sin mi gbogbo eni tin gun mi igba to ba fi ji la ro la egigun yo ti le iwosun ti je ipin rawe in the name of Jesus Christ. Oh Pastor Dekunle Epaphras lo nkin yin to logun o mo fe so fun yin bayi wi pe ayo ayo ati idunnu yo subulu aye re iroyin ayo mumu wa gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide nle e gbe body yin e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku mi baba ti mi gbokiji kiji Olorun to ni emi gbogbo awon woli ah ka biesi re Olorun mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe e ma bo ni bi pepe ja lo dupe di dupe lowo e ami ni po ran leti awon ise iyanu ati jo to ti se emi gbogbo o si to confirm e ninu bibeli mo n pada abo e ma bo ni bi pepe sa e ma bo ni bi pepe wa juwo si ologun ajobo e kan mo gborin yen soke to ba si fe do bale na mo kan gbe orin soke at least lati on the one oni na lo pe 7 engineer e pe pastor Mrs. Temitayo mo dupe temi se wo dupe ti e je gbogbo wo jo ma dupe po eni to se lore ni dupe

0: wa yi ka otun ke yi ka osi olorun a gbe oga iwo lo fun wa ni anfani lati ri 77 e dide mo mi se le jajo ki hallelujah nla meje a si si ogo mejo enikan ni wa oni lojo keje ninu osu kejo bi awada bi ere eyin omo lugba e tun tin lo su lo die die inti o sele loni munu mi dun anywhere any place where you are. Somebody shall say hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. 77 gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi e ja se ogo meje na ko je 77 gbogbo le e ke ogo meje o ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e wa gbe owo yen lori gbogbo eni to gbo mi ninu osu to wa yi olorun yo fi yanu ato nje be owo in the name of Jesus Christ eyan yan fe mo ti so pe nkan merin la danwo loni bo ki n to su lo ese bibeli eyo kan ta ti mu lati jo monday psalm 77 verse 11 oni emi o ranti ise oluwa oni psalm lo so be se iwo na le ranti ise oluwa e wa gbo oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu e oluwa ni ka ran leti ise iyanu re atijo o wa fi nkan kan kun o ni ko si enikeni to le ronu pada seyin tohun ni bewo ni onu otun e ran mi leti ise iyanu mi atijo mo tun fe se iyanu titun olorun re lo so be mo wa so pe orisi iyanu merin ni olorun so pe won pin loni enikan ni merin ke mo tin da ko e a so nipa creative and nature miracle enikan ni kini je be iyanu ti a da ki la fi da oro bibeli ni ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun john 1:1 ni e olorun si ni oro na awa discover nu we genesis chapter 1 oro olorun so to fi da ile aye mi fe pada sinu yen ati so awon nkan ti won fi oro da o wa ni ta ba de jesus ti loni gbogbo nti n ba so dohun ni je ki oro mi ko bo si ori okuta aya fi gba to ba se yi ta ran ma so awon aso tele and ni kete ti n ba tin so di asha be creative and nature miracle so iwo to ba gbagbo ninu woli e gba oluwa gbo ni iwe mi mo so o la ofese yin mule e gba woli re o le o si serere iyen nikan ko oluwa so fun mi pe loni oloni ise iyanu keji ti a tun ri ti o tun sele pelu opopolopo adua ti awon omo olorun ti duo is what we call healing and deliverance miracle gbogbo awon nkan yi lati gbe testimony along mi mo bo yo nilo iwosan mi o mo bo yo nilo itusile bibeli so nkan kan ninu iwe exodus chapter 15 verse 26 exodus 16 exodus 15 verse 26 only I am the lord that he let thee emi ni olorun to wu osan bibeli wa fi kun oni lori oke sioni ibe ni itusile yo wa ati iwa mimo ara ile jacob yo si gba ini won deliverance and healing miracle ki se yen nikan sa oluwa to wa se le ri fun wa mo so yen na lana ara ise ile keta ti o sele mo ni merin ni a soro nipa ise agbara power and victory miracle ise agbara yo se loni ki wa se yen nikan awon ise abami ise ti o sele ri ma je mu ise ami to le to soro gbagbo enikan ni se loni be ni merin lo lohun o se ninu we joshua chapter 6 ari ni verse 20 ari ninu we judges 7:7 iwe onidajo 7:7 enikan ni ki lo membe nibi ti won ti lo torch light ati trumpet ati fere ti won fi se ogun ota ninu we judges chapter 6 ibi won ti lo ariwo ni verse 20 ninu we joshua chapter 6 verse 20 ibi won ti lo ariwo lasan bibeli si so di mimo fun wa wi pe ki won fi se won fi ariwo segun ota won fi wo di enikan ni ki wa ni number 4 number 4 eleyi ti baba mi olugo ajobo to lohun se ni provision and protection miracle enikan ni e tun wi ipese monti ta wa monti onje ni ipese lopo lopo ati onje e gbe owo lori gbogbo bi te ba ti n gbo mi kamaya dabali abadu sha gbogbo eni to n bo mi mo kan foke ko mo sami gba pese gba pese gba pese gba pese gba pese gba pese gba pese gbogbo to fe may God provide for you oluwa ni gbe nkan kan de won lowo gege bi apere ami pese je won pe wole won enikan ni pese ninu we Exodus chapter 16 verse 4 Exodus 16 4 ibi lati ri olohun fura re ni owo iyanu toro jo mana ta lo so fun o pe asiri otu owo kan be ti won pe ni owo agbara to le da onje latorun won ni oluwa si rojo onje bo se so na niyan lati orun wa won le rojo owo ni olori ami ni kawo kan fi si olara ki mo se be yen nikan bibeli so nkan kan ninu iwe first king chapter 17 verse 6 iwe first king 17:6 ni bi ti eye iwo bibeli ni o ngbe onje wa fun elijah yo gbe wa laaro yo gbe wa losan yo gbe wa lale ti ah mo so tele si aye re ni bi to fokan si fun igbedide ki onje ko jade ki se be yan nikan o ninu we daniel chapter 3 verse 25 daniel chapter 3 verse 25 olu enikerin e mo gbagbe pe onje atabo ni ninu ina ileru bibeli so wipe won fe so daniel ati won fe se dark meshach ati abednego won fe dagan so won but lojiji enikerin ninu ina ileru o jade kaka ti won ile on bi ise enikerin oyo ninu ina ileru kaka ti wa fi bo sowo agbe nipa kaka to fi bo sowo wahala ti damu oluwa ni ka kigbe oni ka pe enikerin ninu ina ileru sare dide nawo soke wa ke enikerin ninu ina ileru ta le enikerin omo olohun ni jesu ni mo nso yo si mi lojiji mo nbo e je nfele iwole mama yi e so nipa ise atijo
1: oruko mi ni olusola adikun lati ojodu
0: le ojodu bega leko
1: eyin oke december 7 ni first time ti mo ma wa si ori oke yi
0: ni bi bayi 7
1: 7 mo wa pelu senior sister mi ati omo won meji ati oko omo won o tan sha ni kin je a lo but mo ma n gbo program lori radio mo sha wa
0: nice mama yen ni mo sha wa se ri gbogbo eyan omo olohun te n gbo mi to ba ri mi gbo mo fe ke san ore majemu tabi ko kan wa nkan kan ore 77 se ore majemu e kan la mo san losu oni na ni the climax oni lojo ti ma so mo se wa re majemu yen bere lati 2000 mo ma so fun yin pe esan ta won mo yin na ki fi nkan kan se yan account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank or te ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 even ka ko ti san tele o le tun mi san ore majemu la fi nse program yi ko wa si bọlọ o se yin lo fo e to wa daju gbogbo eyan omo lo se ta won mo re na o ni ku awon ayan fe mi jo e je won fi ebo ba mi da majemu awon mi san 10000 lo mi san 5 but 2000 lati mu soke bayin olufe ki so ni lati bere o ti pe o ti sote mama ele wa oya e je mo gboro won
1: 2018 ni oko mi salaisi inu neta jijo se ta ngbe uncompleted building ni ta ko deke awon mo mi o like ile yen bi ile yen se ri so is it aka lo le sister mi ni korodu ka wa nbe abi ka wa le brother mi ni ketu so mo ko make up mind in meantime kon ni pe ile yen sister je pe igboro lo wa ni ojoju mo fe ta ki mo fi se ibo ni mo wa make up mind mi pe emi o se wa la ara le o ara ile ara cement won se wa nja yepe omo nile yoju area boy fe gbowo kini kan emi o se yen o emi fe ra ile mi
0: na we eyin wo le like wahala so be ra le eyin wo le be ra le na wo e o ngbo mi le tabo nwo mi abo wa nbi atara lati da ile ra pa ile ti jesu ti duo bi o bi ami e ba tete saju won dodo eni tin je ami loruko jesu o ye pa agbara e ti
2: means you need to say wahala. Sit down.
1: So ni December e bi mo se wa si bi bayi. Mo yi bi bayi po. 7 times le mi ati sister mi atawon ta jo wa ni amayi. But emi ko nji lo ntemi mi o ti eka.
2: Eka me lose hands.
1: Eka mo ko nji ntemi. Ngba ti mo fe lo di 81 ni mo pade senior sister mi lo ni Akinode. 7 ti pe. Igba ta de nu church everybody joku asiku ati sun. Gbogbo won sun.
2: Mi o fe ti de le ni. Lundi 6.
1: Lundi 6. Lati de.
2: Eyin wo le ti de le lati Lundi 6. Ah!
1: So lojo yen mo sha ni kon je ki lo di 81 pe mo tin lo ready. Mo lo di 81 awole pada. Mo wa lo dani kan joko si ibi kan ni eyin yen. Mo wa sunkun si Olorun. Pe lati almost 2 years ni mo ti fe ta ile yi. Ti mi o ri ta. Se ko se pe boyo ni nkan kan ti won ti se si ori biba yi pe mi o ni ri ta. Mo sha nke solo mo nke pelu omi je loju ni bi ti mo lo joko si leyin be mo ri egbon mi lati waju nbi o wa mi kakiri o foju wo pe ibo ni mo wa mi o dide mu ko joko si be mo sha nse adura yen emi kan so fun mi pe bi mo se nse adura yen o ti n gba
2: so bo won feel e instant up in down
1: pe o ti n gba awon bi agents bi marun ni mo ko si ori le yen pe kan ma wa buyer fun lati almost 2 years won ma wa won ma yewo won ma de be won ti like e won le ni job bye bye won ma se payment o to ba di jo yen won ko change mind won ki lo sele mi mo se wa si bi bye ni oni koko adura mi gba ti mo wa si bi bye
0: nice awon wo ni ori iyanu awon ti oro aye won kalara mo nto fe bi se nse niyan o alaanu ni in le kan to ti setan e je mo gboro momo ibo mo nbo
1: pe ile ise o ma lo se inu service ni mo wa ti konu awon agents yen pe mi gba ti mo sadura tan pe ma eyan kan yoju o won ni awon fe wo property yen mo ni mo ti fi ki le yin lowo enu won lo sibe awon na ma ra
2: ase ni
1: bo se mu won lo sibe te mi pada si le lojo yen to dijo keji o ni won ti wa wo be o pe won ni awon like won fe se payment eni to fe ra gan ko ti yoju iyawo e pelu lawyer nikan ni won wa
2: Tata, ese ti o ko wo family.
1: Mo pa iru ta leni to fe ra ile ti o yanju. Iyawo e very young lady. Oruko e lo fe
2: oruko ko iyawo e.
1: Mo fe fi ra property yen. Chani, okay, ko si wala. Ijo keji, won make payment, won sanwo, won se everything. I saw me by here ni ninu odun tuntun ta fe bo si pe awon kan ma ra ile, awon kan ma ko ni, awon kan ma ra moto. Mo kisi. So December yen ti mo wa bi December na ni mo ta property yen.
0: Nice. So e gbo nkan. December ti an wa, ojo ti ya yen wa. Na lo tan to ti fe ta lojo to pe. Osu ina ni o bo pade. Mama e ma so lo tori time.
1: Mo wa so fun lo mo ni emi o ra ile o, mi o gbele o. Ile lo dindi le mi fe ra.
2: Lo dindi lo.
1: Lati bi awon agent won tun bere si ni ma ba mi wa ile mi ti mo ma ra. Lori program kan te se lori radio eni obirin kan wa nbi pe okunrin kan fe ran lowo pe ko se pe boyo fe ni nkan kan se pelu e o
2: ibi won ti mo sun so mo gbo o ti lo ilaji program lo mo gbo ngba ma fe pa ye ya si ami
1: so be se so pe obirin yen ma ri okunrin kan pe o fe se lanu ko se pe o fe ko se pe o fe ni nkan kan pelu e olorun kankan le kon le ran si lati se lore ni ibi tawon agent kan tin wale fun mi kaakiri won lo fi ile kan mi 4 bedroom duplex ah mo ni ko ni rent won pe eni to ni ile yen o wa fun ra re o mu ki ile yen wa o wa put iye kan si eni to ni ile yen o ni ah ohun ti so fe yen agent ohun pe eni te ba ti ri serious buyer to ti fe gba iye to ohun fe gba gangan ni ka sese pe ohun ko ohun mu ki ibi bayi wa e lo ni agent yi n fi lo ohun yi agent yen se woju mu ba won ni o ton bi te so di yen je n take care lati be
2: e ja si o soro
1: bi mo se bere si soro niyan pe ibi to ni rent ni mo wa sugbon gba ti mo ri bi ti mo like e pe ibi to da ni mo gbagbe rent yen pe olorun a se source of income mi lati ibo mi mo like bi bai ti ina ba wo o po ni mi o loko ah bobo yen wo mi bai o re ah o ni sugbon iye ti agent yen fi lo hun yi iye yen kere ko hun lo ma ro but anyway tolorun ba pe ni temi na lo ma je gbogbo wa kuro nbe o wonu jipe nita mo wonu moto pelu agent mi o wa joko nu moto ronu titi o wa pe agent e o ni pe woman yen wa won ni e wole loba e joko ti legbe ninu moto e ba soro mo ni ko ni ki wonu moto e je n lo segbe mo wa lo segbe ni bi driver side awa soro ah oni madam be se soro ninu ile yen ara hun se bakan bakan agaga bo hun se tun gbo pe eni opo ni tenda toju omo meta without any help pe iye ti mo fi lo hun yen kin je ko hun dele ko hun discuss e pelu yawo hun pe because awon ti ri awon ti won ti fi nkan toju be lo ton ti fi lo awon pe ton ba de ni ka fun 1 hour ton ba ti ba yawo hun so o wa pe awon agent wa pe agent mi so ba se kuro nbe niyan to ni kaluku lo ba ti mo dele lale yen agent mi pe mi oni madam agent mi awon agent bobo yen ti pe o won ni iye ti mo so yen ki wa so
2: chai ah je n pa se beyin meji e meji le get e wa jefa wa rafa sadu anybody joko
1: iye ti bobo yen gbe ile yen fun mi to ba fe ta ile yen gogo gogo o ma ta ni times 3 or times 4 nkan to ta fun mi
2: eh
1: but oni bo hun se kuro ninu ile yen ile to over 200 million nkan to hun lo se nibi to hun ko lo in fact olawon kankan wa nu be to hun ma ta mo ile yen gan fun mi
2: yo to ta mo fun yin be
1: won ni ko kuro nbe mo sha a sha make payment asanwo ase gbogbo e ngba temi na ma ko kuro nbi temi tin bo okay won fa won kan bayi lesinu ile yen ton ta mo ile yen ibi temi na tin bo awon kankan ti mo ni be na emi na
2: mi na fi ile can you see life
1: emi na fun awon eyan ni December yen ni mo ta ile January eleyi ni mo ra 4 bedroom duplex yen tori ketra ni mi mo tin wo pe ti owo ba jowo mi bi baba se so pe eyan kan ma ko le abo ma ra le ko tun ma ra moto space bus ni mo need fun se mi bi mo se sanwo ile yen tan mo ra Sienna
2: enji ku
1: tun se ku mo tun ra Sienna mo tun wo pe ninu owo ti mo ni mo ma ma ri rent ko rent o tun yo mo tun ra Hyundai Accent mo gbe fun driver kan ma fi se Uber kan ma deliver fun mi lososo
2: gbogbo èèyàn ni ó ṣe wàhálà máa kọ́lé ẹ̀dùn wo ìyẹn tí ó ń pè láàánú nìyẹn ọ́ìlì ń bọ̀ lórí ẹ lónìí ẹnìkan nínú ẹ̀yìn méjì ní ìgbà bí àmì yìí ó ṣe dún tó wà á jẹ́ ìfà.
3: bàbá mi ò ẹ káàbọ̀ sá o àkó ojúmọ́ ni o kọ àwọ̀ ẹ̀mí wòlíọ̀ rẹ̀ lágbọ̀rọ̀ ọlọ́run ẹ̀yin lẹ́ni ká sẹ́ndì tẹsítímọ́nì wa àtijọ́ mo tún wá fẹ́ sẹ́ndì mọ̀ pé ẹ̀ tí bá mi gbé tí mo ti ń sẹ́ndì láti ìjọba bàbá mi ẹjọ́ nítorí ọlá bá mi gbé o mo dúpẹ́ fún ọlọ́run pé ìgbà tí mo jọ ìpè yín ní 2020 lásìkò kòkòrò àtìgbà aláyé mi ti yí padà inú tẹsítímọ́nì mi àtijọ́ ọkọ̀ mi lọ sí canada ọkọ̀ mi ra mọ́tò fún mi ó ra ilé fún mi ọlọ́run tún wá mẹ́mí náà kúrò nípò tíjà ó gbé mi lọ sínú ọjà bódìjà tèmi náà ní ṣọ́ọ̀bù tọ́dọ̀ mi tèmi náà ń tajà láti gba 2020 ayé mi ti ń dára sí o bàbá mi ẹjọ́ ẹ bá mi gbé o.
0: náà gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tó tún rí nǹkan ìpèsè àti àṣẹ ìpèsè ti ń pa kádà ràádà.
4: praise the lord mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run èmi náà fẹ́ sọ ẹ̀rí mi ni àti 2022 ni mo ti ń tẹ̀lé ìpè.
0: lẹ ti ń tẹ̀lé mi gbogbo àwọn èèyàn gan ti pẹ́ lẹ́yìn mi.
4: ìyàwó mi ni ó introduce mi firstly mi ò ń kọ́ ọgbọ wọn wò pé irọ́ ni.
0: irọ́ ni wọ́n máa ń pa àwọn ológun.
4: so ọjọ́ kan mo ṣáà wá sùn bó ṣe ń gbọ́ mò ń gbọ́ láti inú. so
0: àti inú lẹ ti ń gbọ́ wá.
4: bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ ṣáà sọ fún mi pé this man is a real man of God. àtìgbà yẹn ni mo ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé ìpè yẹn. so ọmọ ló lé wa dé ìbà ń wojú olúwa fún
0: ọmọ. ẹ ń wojú olúwa fún ọmọ.
4: bẹẹni ìyàwó mi náà wà bí. so àṣàrán expect and expect ìgbà kan ilẹ̀ fọ́ọ̀kàn nígbà yẹn mi ò wá program ó lóyún ó ní miscarriage but.
0: lẹ́yìn ìgbà mo fọ́ọ̀kàn òun wá lóyún ó tún wá di miscarriage ní ìsìnkọ́.
4: ẹ kò tí ì lóyún.
0: ẹ bá ń pè wọ́n yín tó fọwọ́kàn babe mo fẹ́ fọwọ́ kan babe mo ọmọ ẹ pè wọ́n.
4: babe
0: kí ló kọ wọn.
4: ó wà jìn ó máa wá.
0: ó wù àwọn ti mọ̀ pé ìlẹ̀ ṣe babe. babe ẹ bá mi kí òòrè ń tẹ o. ẹ bá mi kí òòrè ń tẹ o. ó tó àbẹ̀wò náà ti yín. eyin ni babe. Yes, if for work kan yin e go yin wa ba mi September.
4: So asha I expect pe ko lo n se dada fun asha wa won yan se se testimony ko lo n fun ana testimony ti wa enikan ni bi 2 months ago lo ko fun yawo mi ni 1 million
0: elo
4: 1 million
0: no where owo to gba wo e ran ba ji o si ami bi binu mi mo se angeli pe oran si o ekipe ma ro wo sit down
4: so igba ti e wa wa si osogbo
0: ti mo wo osogbo se ti mo wa last
4: te wa last presently te wa last month so mo wa ni program e yawo mi na wa nbe so e sha ni amaru
0: mo lero wo
4: mo sha claim e so nkan kan sha sele throughout that week so igba ta wa ni last Sunday of July mo wa ni church lo sogbo na so e sha ni ki gugu anowo ipe itoku ki osu yen pari ipe ojo meji to ku yen ipe awon kan ma ri owo ipe owo ti won gba ri mo sha claim e ati jodan ti bi mi ni owo million re
0: e owo million eyin kan break record lo fi
4: ma ba won eyan se nkan million to ma wonu account mi ma ba won se mi mu owo won ma ba won se igba mi o le se 5000 lo anu account mi 5 million la wole ma de ba won
0: e si clear re fun won
4: ben so igba to ma di irole ejo yen gogogo aburo mi kan wa pe npe ah ohun ti en ba mi ko awon owo kan jo pa awon owo kekeke kan ohun ti n ba mi tujo pe ohun ma send e nisin so igba to ma se die ti won ma wo fun mi mo kan ri 1.8 million eh erin mi yen sir
0: oba yin sajo eh mo tin bo sa awon owo kan jo pelu ase ati majemu owo to ri ko jo fun ra re ri baba eyin baba baba yi eyin mama mama yi orun yo nte fo ah owo to ro ko le o le gba eyin te ba ni ami yen ni e se iru contract to ro ko le gba emi omo bi o se sele owo mo so yi lagbara eni to ni ipe lori mi loruko Jesu ti Nazareth owo yen jade fun o owo saye owo lo atego owo ko pelu ye e ma bile lo o ti ri be e sumo mi e ton gbe tai je wa ah tai ti re won mu lo yo won fe fi han mi ni pe a lo to ni ti mo nso yi to ra won kan mo ni lo ni ki lo de to ni le san tai ti nigba ti e se wo lo sise re owo ti en bo sajo eni kan ni se 180 nu 180 nu 280 ni pelu ti won na nice gbogbo nto n boy o le sele nu aye ti e na nto ba mu ko sele laye enikan yo sele nti e na enikan ni bo ni kan gba Jesu mu ore kan to special eyin te fe so ore majemu ti yin na loni mu lati 2000 lo soke ah kan fi din olorun ipe iwo wa fi sori nto ba fe se to me na account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni ye bi yin o ba wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission lo no gbe jade e je se bayi se mo pa ti pari bible kini ko sele lati Monday lo e mo lori oro bible na ni e wa kunle yen omo Olorun ti won bi loni e je ati wa Jesus City 89 a gbe awon adura soke loni mo ni gbagbe ise iyanu o gbe yen omo Olorun ti won bi loni o ye wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71, 65, 66. It is well. God bless you.
5: Splash 105.5 FM, the integrity station.
6: We've got the city on lockdown.
7: Got my own city that I hold down.
6: We are Splash 105.5.
8: You are about to be taken on a magical trip out of the planet with the vibe creator,
9: DJ A1.
10: Who is your destiny?
11: When I grow up, I want to be a DJ.
10: Don't make me laugh.
12: Reza, Reza, Reza!
13: Tell me what you want.